Adari ilẹ̀ Iran Mojtaba Kameni lo ti jẹjẹ wipe dada ni ta idan ko n gbagbe ko n gbesan iku to pa baba un edi to n gba ijoba lowo eyan Ali Kameni eleyi ti o dologbe latari ikolu ile America ati Israel to waye ni bere odun yi ninu oro kan to kojade Kameni jako di mimo wipe esan na lo je ohun tawon eniyan ile Iran ti won beere fun wipe dada ni ka won gbesan iku to pa Kameni ohun lara awon to siku pa oro re ohun lo waye leyin wakati belenja ti are orilede America Donald Trump to kilo wipe awon eniyan kan fe gbemi ohun ati wipe bi won ba le gbemi ohun o opolopo ikolu lawon ologun ile America yo fi da iru iwa be pada ewe igbiyanju nlo lowo lati le jogun simi laarin awon orilede ohun bi iroyin ti ni bi iroyin ti so wipe Qatar ti ran awon asoju lo si Tehran lati tu bere idunadura lori igbesi alafia ka to mu royin ni kutu wa to ni wa sopin egbo awon kokoro re 30 minute ba lekan si are Bola Tinubu lo ti pase fun ajo NEMA ati awon ajo mi toro kan lati fowo soko pelu ijoba ipinle Oyo lati le pese eto ilera toto fun awon tori sese koyo lowo awon ajinigbe nipele na ijoba apapo ti je ko mimo wipe awon kenu eto iranwo fun owo eleyi tawon alarun jejere ti won fi toju ara won bo se je wipe won ti mu aleko bayi pese ogun labenu ati awon iranwo kokan ti yo mu ki itoju ohun ko le rogbo fun awon alarun jejere Adari orilede Iran Mojtaba Kameni lo ti jeje wipe dandan ni ko ngo gbesan iku to pa baba un eni to n gba ijoba lowo re Ali Kameni eni to dologbe ninu ikolu ile America ati Israel si orilede ohun ni bere odun yi eyi lo pin iroyin ni kutu awa toni lati le se adaba 88.9 FM Akure ayo lafatokun lolotu iroyin Adegboye Galani loruko temi mo kiyin aku simi oni ani jan ti o te wa lorun.

0: Adaba 88.9 FM Atuti Fufere
1: Adaba yo
2: To etuku dede wo yi eyin eyan wa nibi wo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikani ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise to nse gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa Idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu yawo yi ko do si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si ru to si bere si nbe ibi ti won ti n gbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to n ba dore e koko ase eni to n ba dore e koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo n wa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to ba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awon beta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbianju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni takebe a nje ntodun a mu ntodun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje dedun dedun yi to sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta nsoro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafdak si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je nkoko duke lo na mo si npada abo e ku kale
3: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
4: aba ayo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba mixture koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba mixture ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu
5: logo lo mo ori agbaduro to
4: ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdak fontelu gba o da lagu ara 24/7 aba mixture lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba mixture gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
2: Bene, ijawa ija osi always guide na ni se wari gbogbo eyin ti e ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 aba mixture yi number yi o na ni ke mo pe 091 6062 6253 e je npe le kan si 091-60-62-62-53. To, o tu di gba mi na, ta tu mwa pa di, ire o.

0: Mon gbadun adaba.
1: Sari baba yi ti ba ti ri won ton ba ti wa bayi ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa ohun ti o se pataki o ma nja ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma n gba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
2: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te on kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na laafi lole aye olorun ma je ka laafia ara wo di fi afia o a gbadan ma wo alaafia ara wa niran a gbadan moju tu ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nu le ti o ma gboro ta emi baba oke ogun mo wa number 4 dudu yami lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura baya wa wa fe mbere one lowo mi abo ni mara kan to fe bi mi abo fe bere lori one abayo pe mi sori ero ba ni soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19
1: eshon baba amo ipe ohun teyin ma ngba ni nimoran le lori ni le ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
2: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo nu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni won wa nri ninu ara ti e wo to n gba mi ninu ile elomi ni to ba ti sun to ba ti jin bayi laaro yo ma ri pe gbogbo nu ara lo bere si ma ro ohun ni elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi ere orun sun arara balo mi ba ti egbeju to so orun wakati kan aborun wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re isoro na ni o je bi ogun seju ogbon seju ko ni le dide nile yo da be ko se wahala loju orun ni tabe enikan ti na ni papa loju orun to ba tun gbeju to dide le bayi to ba fese lele bayi yo ri pe selese kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda lemi fi ma so pe eyin maji adaka ti wa na ba tin riru apere bayi gbianju ko wa yoju semi baba oke ogun fun imore ati one abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu sayoro ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko ti e le dagbe elomi o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade komo se ma fa jade elomi ati soro re isoro ni agba kara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni taitai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri pa tele se ohun ba si ma ke ohun gogogogo be elomi ba sun bayi kile o to mo elomi le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni ni mo fi so pe ka gbin eju ka dide nle ka wa janfa ni ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sanyoro to wulo fokunrin to wulo fobinrin ka wa janfa ni re nle se baba oko ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o sabu o 64 60 64 19 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se npe ba de le elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti loyi mo ti lohun e mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je nindu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so toto gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi si olohun ba ni won ni o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logo olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo yi to ti gbianju si wa to ti gbianju sawo yen o ri pe lagbara olohun won lo dupe o dupe fa olohun ni o dupe ta lo mi e soju lasan o ngba to ba dodo wa a gbianju a se be lohun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to lohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le se

0: won si ma ta kebe kebe kini o fa
1: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sa ke se awon kan ta nje lasiko yi ata won kan ta mu ba won kan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fu agwara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala lo san wahala lo ru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo be si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu ile mo tabi ko ke ma gbo pe gbogbo ara ni wohun be elomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo se se gbonse yan bayi ko le o bi tewura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin pada wale be ni won si tun ma ta kebe ogbon ewe ategboyi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yo hun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yo hun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akure baya wa fe bere one abo ni maraka to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi looto ewe ategbo ona won ti jin ko si n tosi mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode laari ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin ngba ti won le ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni isoro kankan ninu ise ara wa be la ni isoro kankan ninu egungun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na lawa na eje nitori amo fini kayin ni awa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa wọ́n tọ́lọ́run bá ní kò gbìyànjú tó lè yọjú sí mi gbogbo ohun tó ti nágbára tó ti nágbàrọ̀ tó ti rò bí báyá o lè kúrò nínú ìṣòro yìí fọkànbalẹ̀ lágbára ọlọ́run tí wọ́n náà bá wá ọ jẹ àǹfààní egbòogi mọ́wọ́ kúrò tó sì mọ̀ pé gbogbo ohun tó ń rò bí kò lè látúnṣe yẹn ó dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run máa bọ̀ wá nílé iṣẹ́ bàbá òkè ògùn nàmbà 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akure nbẹ la wa a ni fara nira wa bayo fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 bẹẹ la lomi yọ ma ri pe boya bohun ba ti n se eyo inira lohun fi n se eyo elomi a ma ta elomi a ma ro lagbara olohun iwọ naa wa ninu awọn ti o ma gbe gba ope number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akure to ba fe bere one tabo onimọran to fe bere lọwọ mi pe mi sori ero ibanisọrọ ni yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 àlàáfíà ara wa ò ní di fi àfíà ó rìgbà.
2: Ọ̀rẹ́ a ò máa ti ẹ̀rí ẹni gbòòrò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Wò ó bẹ́ẹ̀ làá bí ní ìṣòro iṣẹ́.

0: Jáde Junior Jọ jẹ nsun. Ma Jimmy Kale gbogbo ẹ na ojuṣẹju meji lo.
1: Ah, Mommy Junior, ma yeye mi. Mo ti yato si ti tele.
0: Fimile jare.
2: Diko tap apakasu, mo tun se ko.
0: Yeah, ma pa mi jare je nse ya awon omo mi.
1: Nbo lo nsa lo.
0: Rona Daddy Junior ogbon wo lo da.
1: Emi na ko. Isowo bi go ka baba kapsu ni. Ogun ta fi mo ijile pa ewe ati egbe ile wa papo lona igbalode fun awon okunrin. Ajabi dani.
0: Eh.
1: Be ni ore mi alowo le lo fun mi. O wulo fa awon okunrin to repete dowo le bi ewe okede ta fi na pa loju ise. Ewo ni ko nje o wa nle lati je ko okunrin o ma woke. Finu ka bi o se Okele kai bigo kababa capsule iru kan so won lawujo okuta ile ise ayo aba health limited lo popo fa won okunrin nikan e le rira ni chemist ati pharmacy fun ekunrere alaye e pe 0803860685 e lekan si 0803860685
3: Baba, egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi. Ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, e wo, mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni. O se suke suke, da towo re le ni. Oda, se kan sun lo ni.
4: Aba, ayo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure. Koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo. Akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode. 24/7 Aba Make Sure. Ko lo ti nu rara. O ka gbo eyin didun, ara riro. Afo gede gede do ti ara danu. Logo lo mo ko ya ba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fonte gba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamisho

0: Hello, Ekaro.
1: Hello, Ekaro.
0: E se oruko yin o.
1: Oguyebi lati supada koko ni o. Oguyebi lati supada koko.
0: A n gbo yin.
1: Ejo seri emi ko paro wa si awon agbagba wa nile Yoruba. Ko pe awon odo ton ni kini lowo, ton ni kini lowo. Ko circulate won si agbegbe kankan lati akoko lemi tin pe. Ka di pelu awon people won. Ka won won kere. Won kere. Ejo mo fi Olorun beyin e je ki ijoba lanu ko so pe olukaluku ko keke ilu e ko wa ri owo ko wa mo iru ba se je leri awa nbi ejo ayodele ogun yebi lo soro lati
0: 0816251999 e ja fi pe yin mo lo elo e ka ro
2: e ka ro e ku eto
0: e se oruko yin
2: o ku ke ilu soro lati kare akoko
0: papapa
2: e da ko e to bi fe soro ni lo re to abo ki won ma ti to ka won governor wa ma ti tori pe won ti ri awon kan gba ni ipinle Oyo ti won wa lo joko tatara ti won da ko kan ba wa gbegbe se e gbogbo oro won igbese lori eto abo ki won fi censor sile ki won fi afẹ dibo 2027 sile gbogbo ero won eto abo awon kan wa awon posi kan wa ni gboro especially ni ru akoko ki awon oba ba wa lakoko ki won pe awon posi tan mo pe won gingiri ninu ti ibile ti won dako ke gbese le won lowo gbogbo bi kare si oke agbe sori arigidi si o ki o dako be na de ni kakiri le Yoruba ile Yoruba oni tu o odo weyin lo ba lo ba wa o de yin owo yin
0: e se o ibi olugbe fogunmo na la pelu olufimo ibi la mo fimo laaro toni lori eto etiyin melo yoku tun dopin ose to nbo la se olohun oba te mo pade awon akegbe wa yoku lori eto yin adigboye gala ni loruko temi nje titi digba mi ani jeun ti o te wa lona e ka ro o

akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E ma daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daadaa, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan amobitas cleans alayo bakona amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakake ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu amores wo iyara lo atura aba micho ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito suga inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakana awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didudu tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakona awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakona ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa amobitas amo flush capsule atura herbal mixture ati amores ra ni gbogbo ile itaja ogun

0: Adaba 88.9 FM Atuti Fufere
1: Adaba yo.
2: Aje ki ama ti gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okiri oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdul Hakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
3: e ku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdul Hakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba
2: okay.
3: Ti amo si CDK CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
2: gas
3: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe
2: dede
3: mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa ma nfun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
2: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra o
3: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
2: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die die bawo won se
3: olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa niyan sa
2: kini idi ti e fi se ba n pe kawon yan kokko san wule die ke to di pe e gbe oja fun
3: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun won kan wa ti bale lori pe
2: eleyi
3: yo le mo sanwo
2: lo
3: ti olotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
2: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
3: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pen ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun alanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
2: nibo ni office yin office number ti yan le pin yin si
4: e kan si wa ni Danco Plaza Adilosun beside Olo Motors opposite Maria Assumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
3: Ololese wa si wa ni number 6 Ike Asogwa Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
5: number wa ti e le pe si ni 0707-484-3351 le e kan si 0707-484-3351
3: Ẹ ṣeun olótú.
2: Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Abdul Hakim Okunla jẹ́ aṣojú CDK. Ìwọ náà má gọ́ra ẹ lónìí, o lè bàdẹ tí ó ní dúkìá.
6: Ọ̀rẹ́ wa, kí ló dé tó rojú kókó báyìí?
7: Wo ọ̀rẹ́, ó sún mi oje. Ìyá yìí ṣẹ̀ṣẹ̀ pè tán lórí fóònù ni. Ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dà náà wa ní jò. Gáà sìlíńdà wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán. Gbogbo electronics wa ló ti dẹnu kọlẹ̀. Owó ni ò sì ṣarajọ yìí.
6: Ara ń tà ń wúnu. Ṣọ́pọ̀ ọ̀gbọ́ nípa CDK ni.
7: CDK, kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀?
6: CDK, CDCARE, application àṣírí ọ̀la ni. Níbi tó ti rí ra gbogbo to fe to si ma san o die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo ohun elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
3: iro ni o
6: toto han ni gbogbo awon kan e lonu le mi ori cdk ani mo ti ra won koda iphone to wo lowo mi yi ni sanwo re tan
3: ah o si riru eyi o si fi pa won fun mi lati jo yi
6: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download cdk lori google play store ati ios app store ki won na ma jaye cdk ni welemu ranto nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e ko si website wa cdk

0: bi apolo to ba nbo mirin bi o ba si ran lowo olorun asan ni gbugbu e bi oluwa o ba ko ile na awon to nko won sise lasan bo lu o ba si so ilu awon to nso ori o futu fute ni pastor solomon lo wa ni ori eto asoju nri ni eje mo fe ki e koko ba mi fi adura support awon ti won gbo eto yi awon ti ilera won o ku die ka to ka to bere to
1: fun awa ololufe olohun e je koko mu baye mo gbadura fun wa wi pe ajinde ara yo ma je
0: iba mi
1: gbogbo kudekudie to ba wa wa ninu agwara eni kokan to ngbo un yi olohun to je oluwosan nla ko mu gbogbo e kuro
0: iba mi
1: lati olohun alaafia ati emi gigun lagbara olohun to ba to lo jo uni san ko jina si yin eyi to ba wa nu agbara ti olorun mu kuro gbogbo awon test tin lo egbogi nra ni o tun lo si tan kan si wa pelu iroyin ayo o gbadu apogo to ti se ko ni gberi mo gbogbo n tolorun ti mu kuro ko ni pada mo
0: fe
1: nta tun gbo na pelu agbara olorun to lojo oni alaafia ko je tin
0: amen
1: jesu oluwa wa
0: amen olowo kere joseph oni oruko temi ani le agodo loni ani pastor solomon nkan meta ni afẹ menuba aso nipa ilera nipa lilo ogun NRI a soro nipa bo se le je alagbata NRI bo se le je alagbata yen ona meji ni o wa pin si awon kan wa to je pe shop ti e lokan o kai lara ko si nkan to kan lori phone a soro nipa e awon kan si wa to je pe online awon fe ma market NRI a ma soro nipa e ti e ba fe pe pastor solomon number won leleyi 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 85 02 090 29 12 85 02 eba mi daruko yin fawon eyan
1: oruko temi ni pastor solomon oluyemi lati le se nri majors renaissance international healthcare
0: kini nri gbarale
1: o gbarale eto ilera to pe ka ma fojojumo ji ka si ma ni alaafia kara wa ko se kini ko daganja won ni ewo nkan tan pe ni egbogi to n dena ma isan ko ni je ka san wole o si tun se kini ko ni je ka isan ko raye kole si wa lara so egbogi nri yi ta ma tin gbo lati jo yi pelu ase olohun adupe pe olohun o ran ile ise na lowo awon egbogi na dukun awa to je pa tin gbo eto yi ni gbogbo gba ta ba le gbianju ka wa na to egbogi na wo e kojo oro enu eyin na e wa lara awon ti o mo jeri
0: iwo ti o ba fe kan si ile ise NRI ile ise NRI wa ni ilu akure ejenju ebi to wa ni akure fun yin eyin lo si AP filling station ni dojukoju Ade Super Hotel along Ilesha Garage complex to wa ni egbe AP filling station yen ni to ba je pe ni Ondo e lo si Ademake wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba ni ilu Ondo to ba si je pe ni ilu Ore ni e lo si Akeredolu shopping complex opposite Pima Hospital along Okitupupa Road ni ilu Ore Pastor Solomon
1: yes sir 091 57 54 9390
0: egbe lekan si
1: 091 57 54 9390
0: tabi
1: 090 29 12 85 02
0: lekan si
1: 090 29 12 85 02
0: lekan si
1: 090 29 12 85 02
0: ago melo ni won le ba yin ni offices ti amenuba yen
1: ni awon offices ti amenuba yen lati agogo mejo owuro pelu asugo olorun ati ma se awon offices yen ago mejo lataro titi dago marun ni role
0: ojo melo
1: ojo monday titi ti jo saturday ojo monday titi jo saturday oni ati ba wa de kale
0: ijeri si awon ti won lo nri bo lo siri
1: oni mo fi so ninu adua le kan pe eleri kojo oro enu e ri pe mo ti so siwaju gan ni ya fi ji awon to ba wa legba awon to ti lo egbogi yen ko ma pe asodun asodun iro awon to wa legba awon to ti lo e kan je ki won bi won le re odu ni won won isalaimo fun oloko nitori de iya wa dupe lowo olorun pe olorun lo egbogi nri lopolopo ta wa si ngba ipe ipe ese asun ni seyin na nitori de re yi to daju o wa gbogbo awon to nle egbogi nri pe agwara won yo ni alaafia atilera to pe pelu ase olorun
0: e je gbe yen ti si egbe kan ele ti a fe menu baba yi awon odo to wa ni gboro ti ste oni se po o
1: olutu e parosa
0: itiju ti o se mo polopo ni pe elomi olowo shop elomi ogun sese tun lese bere conventional ise kiko
1: eh baro sir
0: in fact e wa menu bank am gba ti an soro ka to duri ategun any fe soro nipa digital marketing empowerment
1: bezi sir se popo anu NRI se opolopo awon odo yato sa awon to je pe an se ayewu fun lo fe ayewu en tesiwaju e mo te kan gbagbe ki won kan si ile ise eka offices wa ta ti daruko yen lati awon ojo ta daruko so e kan si be won ba se ayewu yen ni ofe normally gbogbo awon offices mi te ba gbo ye ti won gba lowo won ito kere ju lo n gba 5000 awon 10000 but ofe ni gbogbo awon offices yen te ba bere woro won yin e so yi pe pastor solomon so yi pe ofe ka ma se gbe wa ayewu yen ni owo yin so e wa si be a sa ayewu yen fun yin gbogbo general e ba nbe ni pori ofe olorun back to you.
0: I don't know. Ofeni rice. Eran lowo. Ofeni rice. Eran lowo. Ayewo ni ofe. Wọn ni kan kin ogun fun yin lofe o.
1: A ba pogun fun yin lofe. Bo na tu ti fe rowo lati se ogun mi. Gbogbo ero je yen. Sugbon owo to ye ke tu fi ra ogun yen. Awa otuku fe ko je pa ayewo ni o tun gba lowo yin. O na fi mo ma fi se wa lori wi pe ofe ni kan ba wa se ayewo yen fun yin tori toni. Ko ni je ke ma fo ogun ori fifo. Kẹfì máa wo inú nínú purpose àyẹ̀wò yẹn ó nìyẹn lágbẹ̀rẹ̀ torí testimony yẹn tó ń tẹ̀síwájú afẹ́ kó tún continue kẹyìn náà kẹjẹrẹ nbẹ.
0: Ọ̀dà digital marketing empowerment.
1: Sísá digital marketing empowerment yẹn àánú àwọn ọ̀dọ́ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń pè mí lórí fóun wípé mo ti bá ní ká máa sọ nípa àwọn tó ń pè mí tí mi kẹfẹ́ máa send pa. Kí ló ṣẹlẹ̀ wọn ni pastor solomon ṣẹlẹ̀ tán bá ti rí pàwọ̀ àrùn sí ọlọ́run wọn gbàgbọ́ pé àwọn ìṣòro kan bẹ tó jẹ́ pé táwọn bá sọ fún wa àkọ́kọ́ á fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ ìkejì nǹkan tí ọlọ́run bá fún wa lágbára láti ṣe àtúnṣe kínní á gbìyànjú rẹ̀ níwọ̀nba agbára wa á nìkan bá tó jẹ́ pé ni ẹ pè mí gbà náà ó ní àwọn ò tí ì jẹun láti àná orí afẹ́fẹ́ líle ó ní àwọn òróúnjẹ àwọn ò jẹun kíní kẹ̀kẹ́ mo ní kí ló dé ó ní gbogbo nǹkan kan tí ẹ kí ń dákun nǹkan tí n bá lè ṣe kí n fèrè àwọn lọ́wọ́ ní ọjọ́ náà wọn bá nǹkan tí mo ní orí ọ̀fẹ́ pé bọ́ọ̀ lọ sí darí musa send ẹsẹ nìyẹn mo ní ìwọ náà sọ lè jẹ́ aṣojú NRI níbi tó wà yẹn ó dẹ̀ jẹ́ aṣojú ó lòun lè ṣe mo ní kò yọjú sọ́fíìsì wa ò bá wa kò lówó mọ́tò a send owó mọ́tò sí bó ṣe dé a ṣàlàyé fún a sì dánilẹ́kọ̀ọ́ fún ó dẹ̀ gba ìdánilẹ́kọ̀ọ́ láti ìgbà náà sà títí dọjọ́ òní kò tún pé mi wípé òun ò rún jẹjẹ mọ
0: kò bèrè ọjẹ tún kí kankan mọ
1: ó wá ń ṣàdúrà torí màmá ẹ náà wọn náà wà ìlera kan tí wọn lo egbògi ẹnara yìí fún ìmọ̀mọ́ yẹn náà wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní fàdúrà wọn fi ràn wá lọ́wọ́ torí àwọn ìròyìn ayọ̀ tá à ń gbọ́ yẹn ẹnara ó máa tẹ̀síwájú àwọn olólùfẹ́ ètò yìí ọ̀gá mi joseph olówó kéré lágbára ọlọ́run àánú ọlọ́run yóò máa fọ ẹ máa sún síwájú ní agbára ọlọ́run ọba ẹ ṣeun sá so nípa digital marketing yẹn torí àwọn ọ̀dọ́ òun ni ètò yẹn fi wà àwọn kan ti wà tí wọ́n ti pè wá tí wọ́n ti kẹ́kọ̀ọ́ nípa nǹkan yẹn tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti fi ń ṣe oúnjẹ a graduate tàbí DOND holder NCE holder òtíráyè fọ́dà opportunity tó fi máa rí owó tó bá òfin mu tó fi máa fọ́dà ni mo fẹ́ fún ẹ yìí o ni mo fẹ salaye fun e you can be easily be doing this work through your phone phone ta ri lowo wa yen ko ye ko je ero expenses income turn your expenses to income won ti wi pe to ba wori phone e wa ri awon kan tan advertise ori city product legitimately awon e ka kan ti tan pe ni jumia lo type e ori registered by the government awon kan ba je pe product wa ori jumia ni tin ta konga online ni shop ti won wọ́n ń pè ní gbé ilé pa owó now ìwọ tó lowó ṣọ́ọ̀bù ó ṣe parí skul tán ni òbí tó ń gba owó gbàtẹ́fi tọ́jú rẹ nígbàtẹ́ tọ́jú ẹ tán kò yẹ kó jáhùn pé ó wà tún wá jẹ́ bùkátà lọ́dọ̀ wọn tẹ́ pé òbí ẹ̀ tẹ́ kó ṣe kí ni kó máa jẹ́ǹjẹ́ ọmọ àwọn náà tí wọ́n á fún ọ lówó oúnjẹ irú ẹ̀yin ọ̀dọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ìròyìn ayọ́ yìí tó wà fún nítorí ìdí èyí digital market yẹn a máa kọ yín bẹ́ẹ̀ náà ṣe lè máa ṣe kínní bẹ́ẹ̀ ṣe lè máa tipasẹ̀ digital marketing platform NRI pẹ̀lú àjọṣe pẹ̀lú iléeṣẹ́ tó ń pè ní TGR.
0: Ẹ kí ni TGR?
1: Top up and get reward. Àwọn TGR
0: yẹn. TGR ok fẹ́ nǹkan top up.
1: Ìjẹsà.
0: Nǹkan jẹ àwọn èèyàn wọ́n á dẹ̀ fún ọ lóyún nǹkan lórí
1: kọ́tà sí. Kèsì nǹkan lọ́sẹ̀ ọjọ́ ń sọ ok fún àpẹẹrẹ top up tá a sọ yìí nìyí sí oní bá ṣe ra data tá a ra káàdì sórí fóònù wa sá mo fẹ́ gbé ìrànwọ́ yín olóòtú sẹ ẹ̀yin náà mara yàtà àbí ẹ̀kẹ́ ra.
0: akin ba ni yàtà fóònù lè ṣiṣẹ́.
1: na tí n bá sí ojú wa sí ọ̀nà tí abala àwọn tó ń ta fóònù online yẹn tó ti ń rí owó ẹ̀ lànà. telecom industry o ni iléeṣẹ́ yẹn jẹ́ wọ́n jẹ́
0: iléeṣẹ́ lámànù yẹn
1: iléeṣẹ́ àgbáyanu ni sá o
0: tgr okay.
1: So ni si be te fe si digital marketing yen e ri pe data to ba ra data o le wa online wo WhatsApp re o ri pe ti data ba ti tan ko ni lo mo se mu paro data yen ma ra ni so aye odo a fe ke eyin na ke wa gbo nipa nkan ti e le se pelu TGR te fi mo le ta oja NRI ni online
0: tumale bo yin tumale bo dada
1: yes sir
0: ile se NRI ati TGR
1: yes sir
0: any ajosepo
1: depo de ofe lorun sir
0: won ma train awon odo ti won ba wa si NRI
1: ebere sir tan ba ti wa se NRI a train won
0: ton le ma ta oja NRI ni kan bi
1: won ma ta oja NRI ko da won to ba ma fe ma ta ayo eya time yen online o fe gbe se gbe kan to tu ma rowo da gbe gbe afana e wa o ma fi TGR yen o fi ma ta data ya time o ba fe awon to fe load kinan pe
0: cable
1: subscription over load wo depa TGR iran lo bade so ere change long won mo fun won na nti pere were o mo gba yun bo se ntaje naira o mo gba todo naira o tu mo gba ti odo TGR
0: pastor Solomon
1: yes sir
0: fun awon odo yen ti fe train
1: yes sir
0: ki se naira nkan lo fe train e bayi
1: yes sir
0: ile se nla ti en gbe bo
1: yes sir
0: pe ki o collabo pelu yin
1: be ni sir
0: bi elo la won odo ma san
1: fun idare le ko yen nipa odo fe olorun free of charge ni
0: boye gbo nkan ti mo so
1: ani idare le
0: mi fe ko je pe ofe ni rice ran lowo o se me tawon odo ba wa
1: be ni sir
0: ofe na ma fun ni training yen
1: training yen is free of charge fun gbogbo odo to ba ti le wa ni idare le ko yen tawon yen kan gbowo ra patara patara kakiri ofe ni rice ti o tu ba se yen
0: wa ko bo se nta product na ra
1: product na ra
0: tan ba ma to ma another product tan fe ta na nko
1: won tu fa platinum for ti ra tan ma ta bata won tan be online iba won na nta phone won won di ba won advert e se man wa sorry phone nipa bo se tera pata
0: o o
1: daddy mo ra laptop mi ti kan online mo ti ra awon laptop ye find e bi pe sa na in to tun wa sele ni pe opolopo awon oja yen te ba ra tori pe won pe ni pay on delivery ke se pe won kokko send owo si o ko ma gba o iwo to ba je mo ke loruko e o le ri sese nbi bo ye wo ma to ba je pe
0: tori
1: pay on delivery o ba ti jowo ja bayi iro general to ba ma ra to ba ti ri bayi iro awon to ba je pe platform ti won online yen ti fe ma se to ba ti ri oja bayi o ni awon yen o to sewo bo bo wo lo se le se ti o ma ja sowo fun e gbogbo e la fi ko e ta ko e so owo oja ni kan ni o wa tan ba ti gba deleko tan owo oja tan ra ti won fi bere si se se sugbon ba se le ko ofe la fe se fun yin
0: awon ojo wo ni won le wa fun danileko
1: e se pupo ejo ti as ya soto fun awon eto yen fun youth empowerment on digital marketing with DGR o na ni ojo Friday sir
0: okay
1: ojo Friday ati ojo Saturday
0: awon address ti mo daruko le kan na na ma wa
1: awon address yen ni sir
0: ele ti o wa ni Akure
1: yes sir
0: e lo si dojukoju Ade Super Hotel
1: yes sir
0: e ma ri complex kan to wa ni egbe AP filling station
1: yes sir
0: ni along Ilesha garage
1: exactly,
0: Lakure
1: yes,
0: to a je pe ni Ondo ni e lo si Ademake wa shopping complex
1: yes, sir.
0: Ni dojukoju First Bank
1: yes sir
0: agogo oke
1: yes,
0: ni yaba ni yes, Ondo
1: yes,
0: ele to wa ni ore yes, Akeredolu shopping complex
1: yes,
0: opposite Pima Hospital along Okitipupa Road
1: exactly,
0: ni ore e ba fi number e pe number e ka won yan tun gbo
1: 0915749390 o tun wa lori WhatsApp o te ba fe te atete
0: e ba mi tun pe
1: 0915749390
0: tabi
1: 0902912852
0: e kan si
1: 0902912852 o lo tun mi fe ma so nipa awon youth to je pe won ti ja anfani yi sa to je pe won atu den liability fa awon obi momo lati gba ti won ti gba idanileko yi ti awon obi an si wo owo perete fun won lati bere eto yi sa so oja ti won ma ma ta lori online yen ati bo se ma re je pelu TGR yen gbogbo e pata a ko won ti won ba ti de won apere e ma binu sa mo fe soro yi elomi wa ti je pe won ba 100,000 to fi se capital o ti generate opolopo owo tori pe owo to nse ise o yato si owo ti o sise sa so current e wa so pe okay awon oja to ma ra iye to jere to si ma ta oja lori platform online TGR are you getting me now awon data ati opolopo awon kan ta nlo so nko to wa fe se online o ma lo data to fe ma lo yen bo ni o se ni gan nipa ibi ta ti mu ti ji aruwo le niyan tori bo se ra data won tun sowo fun e bo se ra recharge card won tun sowo fun e e to je pe nigba mi wa awon platform kan ba to te ba ti ra awon kan yen tan won o tu deduct owo nu account yin ni won so pe charges on awon kan te tin ra but TGR will convert your expenses gbogbo charges yen awon wa so di income fun yin to se di charge won mo fun won ni ere ni bi platform TGR bi o se di charge data tera data either for ayin abi fun elomi so ti done meji o le bi platform yen ko fi ma ra data fun yin ko ma fi ta fun awon eyan o le ma fi ra yata ko ma fi ta fun awon eyan o le fi ma ra bawon eyan se TV subscriptions Go TV, Start Time, DSTV, wa ma ba won load we. Easily, simple. Are you getting me now? Ile se TGR ye, ko mo se bi boye se se deni. Awa ti nlo la wo pe ere na tun re ta le fi awon eyan. It has started since 2018. We register with the government when you see a small group of life in the Batua. Nitori de for Kamani. Now, why not? I don't know the call. That's what we say. I'll be Kai. Everybody was a point where I lost your Kokon. Near I want to be a young one catcher to Apaluma, a girl who Kokon. So, what do you call fellow Kokon? Over say, a platform and I want before to teach you how to live my digital marketing. You know, you're not on the telephone.
0: Order, I just see me lay. I want to come out to Jack bi sama se jina sile be na ni oro kan ma manipulate phone kan ma te phone sugbon to je pe ke yan si shop ko koja si be owo won ya si talaje se ko ni si aye fun ru awon iya to fe ma si alarobo nri ni
1: ah awon kan ti wa to je wule tin salarobo re to je pe pelu ori ofe olorun awon ja soju nri ni awon agbegbe kokan iwo to won na ba fe ja soju nri o ma pa online o mo bi se nta phone abi o le se katakara o ni ri shop in fact iwo to ba wa fun eto yi ba na nri kan be awon product wa ma fun e lo fe iwo to ba wa fun eto yi awon 20 akoko to ba
0: 20
1: to ba ko ma fun won ni NRI banner to je pe in fact gbogbo awon to ba tin koja ladugo won won le je kan mo wi pe NRI egbo gena won ri lodo yin kan fi sibi shop re tabi ko fi sibi gate ile re gbogbo awon to tin gbo wa lotun lo si ti won wa NRI kaakiri won le kan si ile re won le gba lowo iwo to ba wa fito yi lojo Friday ma fun 20 lo fe iwo to ba wa lojo Saturday na ma fe eye 20 akoko ni o to ba ti pe mi a tete ba mu number sile su pe ke se pe mo ba mu number den sile nikan to ba ti tete wa de eyin te ba de ma fun number 1 2 3 4 5 to 20
0: afi won ba da yen la fi kun yen o le ma je pe the first 20 the first 20 to ba koko wa na ara eni sugbon won godo ready lati ra product
1: register pele na ra ka
0: ko product to opolopo la gba bana be yen tani pon ti di nkan to fe ma sa ila tabi fe ma sa iwa
1: ko da to ba di ba de lodo won bayi awon yo bere pe se le gbogi yen so opportunity automatically eye 20 te ba ko register pelu wa o na ni half ni bana yen so that won ni ma di so bi to yan ma fi bana yi lodo yin won ma bere opo yen so to ba ti wa to resa o gba egbogi yen lowo a si fun bada yen ni ofe
0: to e je ki a lo si odi keji a lo ni ati ide youth empowerment ile se NRI ti gbe digital marketing kale fun awon odo won ni phone tabi laptop ile se NRI ajosepo TGR yen top up and get rewarded ni won yo ko yin bi ese se digital marketing lati ta NRI product tabi awon product mi won tun ko yin lati se cable subscription yen downloading data tabi ever san awon bill kan online tesi mo gidi repete ofe ni iru lagbara yi ojo Friday ati ojo Saturday yo mo waye ni ilu Akure ati Ondo e kan si NRI office to wa ni ilu Akure beside AP filling station opposite Ade Super Hotel along Glacier Garage Akure tabi Ade Makinwa shopping complex opposite First Bank Agogo oke yaba ni londo epe tabi ki ate atejise yes I can see 091-5754-9390 091-5754-9390 tabi 090-2912-8502 090-2912-8502 tabi 0033-84-2322 0033-84-2322 ayewo fe iyen lo lowo abe ti cancel e
1: nbo a cancel e
0: ojo wo ni kan yen wa faye wo
1: fe awon alayewo fe yen lati monday agogo mejo lo ro titi di agogo manu ayewo fe yen o sisile fun won from monday to saturday now kini purpose ayewo fe tori a le ma so pe ayewo fe yen purpose e ni pe ko ni je ka fi ogun ori fifo ka fi wonu number 1 number 2 awon ta nje in ti o ye ka je to ye pe awon kan wa to je pa nje to tun ma fa isan leyin wa te ba ti gba lafia tan so ayi te ti wa ri te ti se kini sayewo ta ra yin ti wa oke dada e la nfa lati wa lati ma prevent it's like on eso ara yin bo se rire o kere o po e reduce onje ba to yin no nje lopolopo asan tin wole sa o sugar lomi bo se rire to gele mo won wa ni diabetes ponta bo ni o se ni ponta so ayewo yi yo gbegidi na awon isan yen o ni purpose ta fi so pe okay o ayewo yen ka ba gba wa ni owo wa from Monday to Saturday latago mejo laaro titi dago marun irole ki won ma bo
0: de elekeji en ti e ba fe se digital marketing ai le se NRI pelu ifosowopo TGR won ni ayi wa fun ni ojo Fridays ati Saturdays
1: bene sir
0: lago melo ni ka won ma wa
1: ni ojo Friday yen awon to ja ara akure tori time by time ni won sir so awon akosemose wa to ma se eto yen fun wa won wa lara ejo is just 2 hours laarin 80 ago mejo sago ase ago mewa
0: mewa ro
1: bene sir
0: o ton
1: o ni ni ojo Friday so won take time wa
0: 8 to 10 a.m.
1: in the morning awon to je ara ki loruko bi awon ti
0: ondo
1: okitipupa bene sir ti won je 11 to 1 o'clock
0: level to 1 o'clock
1: bene 2 hours period na ni then awon ti ore sir ore gangan tori office ti ore na wa nbe time ti won te fun won oni lati agogo meta agogo marun
0: won to ba ni fe si okokan lara awon ile ti amenu bayi kan te atejise NRI yes I can NRI yes I can see our number yi 091 57 54 93 90 091 57 54 93 90 tabi 090 29 12 85 02 090 29 12 85 02 tabi 080 33 84 2322 080 33 84 2322 Pastor Solomon
1: yes sir
0: eja ni akotan eyara
1: ni akotan eyara won so pe umbo awon landed won si ni pe prevention is better than cure eyin to fe ki ala alafia ko ma je tin yin ejowo mo fa koko yi mo fi so fun yin pe e dakun e mo jawura wa niran e je ka sayewo fe alafia yo si ma je ti wa then awa to je pa je youth eyin odo ta eto digital marketing wa fun e dakun te fi opportunity yi ke fi wa ke je ki awon to wa ladugbo yin ki won pe ni Nigeria ere si wa nbe tori ni pe se tori o tun toro je mo ni pe to yi o tun ni di bukata fa won obi mo won lo mo tojo awon obi re a fe ja lagbata sub sub tabi egbe le wa ati fe mo ta mo fi anfani yi mo fi so fun yi pe ere nla o le mo je
0: oruko yin
1: oruko mi ni Pastor Solomon Oluwayemi
0: to olowo kere Joseph oni oruko temi ki ajinde ra ko ma je ki ara gbogbo wa ko ma

0: ọgbà sì jẹ bọ àṣegbé ò sí láyé bẹẹ mú sórí kò gbè mí ó lọwọ kankan nù ni àwùjọ olóore lè tó tó gorí àtẹgùn kájọ fèyí kọgbọn ètò tó ń sísọ lójú àwọn ìpèníjà ayé ìlàkọjá àti wíwú ojútùú sì sùnwọ mọni pẹlú ìgbàròyìn nípọ wáyé wa ìṣẹlẹ àtàwọn ọnà tá a lè gbégbà láti fi ran ara ẹni lọwọ gbogbo ìlàkọjá àwọn ọmọ ẹdánú ayé ó ní í ṣe pẹlú àkọsílẹ àyànmọ wa àjùmọ bí òsì kan tàánú ẹni adáni wáyé bá rán sí ni ní ṣe ni lóore àwùjọ olóore àwùjọ olóore ètò gbàmí ọrà mí kalẹ pẹlú ọmọ yín olólùfẹ yín ọmọọba sunday oyedìran ìpòwò èdè ẹpà tọkùn ètò sórí ẹrọ ìbánisọrọ yìí láti ṣàlàyé nípa àwọn kan tẹ ń là kọjá tàbí darapọ mí ètò yìí fún ìrànlọwọ àti sonígbọwọ ẹ pé 09032469843 àwùjọ olóore ètò gbogbo wa ní o a kì í fi bí ikọ̀ lọ́jà lójú.
1: Ǹjẹ́ kábíyèsí rẹ̀ ọba Adani wáyé? Kábíyèsí ọba tónìkì òbí tó bí mọ kárí gbogbo ayé, kábíyèsí ọba olórúkọ ńlá, kábíyèsí ọba mi àfiṣe gbàgàdà olókè ńlá, olórúkọ ńlá, ológun ńlá, ọba tó dá gbogbo wa sí, ọba tí ò jẹ́ aramáyé, ọba tí ò jẹ́ káyọ́mọ fi sàárè ìdábàmọ̀ lásìkò tá wà ń bẹ̀ yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ làwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àti ìdojúkọ tó ń ṣẹlẹ̀ sọmọ ẹ̀dá ènìyàn lábẹ́ ọ̀run àti nínú ayé. Púpọ̀ ni ìpọ́jú àwọn olódodo ṣùgbọ́n Olúwa ń kó gbogbo wa yọ. Ẹ̀dùn náà kí ló ṣe fọ́lọ́hún gan tó fi dá ọ sí, kí ló gbé fọ́lọ́hún gan tó fi pa ọ mọ́? Ṣé wàá rẹ ló wá da tó báyìí ni àbí ṣe rẹ? Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jóló títọ́ tó? Ṣùgbọ́n Ọlọ́run jẹ́ aláàánú àti olóore, kì í bínú sí ni púpọ̀, bẹ́ẹ̀ ló sì tó pọ̀ lóore. Àwa dúpẹ́ o, àdúpẹ́ ìwàláyé, àdúpẹ́ o, àdúpẹ́ ìwàláàyè, àdúpẹ́ o lọ́wọ́ ọba Adániwáyé tó pa mọ́ tẹ̀mí-tẹ̀mí tí ò fọ̀nà mí wa ọ̀tá. Ìbáṣe pé ayé mọ ibi tí lékeleke wá ti gbé ń fọṣọ ni wọn ò bá ti dayọ̀ mí pẹ́, ṣùgbọ́n àdúpẹ́. Ìjọ́mọ̀ kí gbogbo ẹ̀dá àlàyé káàbọ̀ sórí ètò àwùjọ olóore. Nìkan ni àdàbà tá a wà ń bẹ̀ yìí, Ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀ kì í ṣe ìyẹn o. Àwùjọ olóore jẹ́tò fáwọn tí gbọ́ wa nígbà àkọ́kọ́ o tá a gbé kalẹ̀, tọ́lọ́run ọba mi gbé kalẹ̀ pẹ̀lú àtìlẹyìn àwọn ẹni bí ẹni àwọn èèyàn bí èèyàn gẹ́gẹ́ bí atẹ́gbàmí ọ̀rọ̀ mi kalẹ̀ fún àwọn ènìyàn tí wọ́n ń la àwọn ìkóríta kan tẹ́rù ti gbé wọ̀ wọ́n lọ́rùn kọjá nínú ayé. Gbàmígbàmí ọ̀ yàgbà lóòótọ́ ẹran ńlá ní lé ní ìbọ̀ yóò jẹmọdẹ bọ́ bá ti ẹ̀ jẹmọdẹ kọ̀ yẹ balúwọ́ dẹ. Ṣùgbọ́n àdá tó mú ṣánṣán kan ò lè sanko fúnra ènìyàn ní sọ nígbàgbọ́ èèyàn láyé. Ògbé ìrìn gbẹ́fọ̀n kó dùgbẹ̀dùgbẹ̀ ìyà èèyàn lọ jẹrú wọn. Ǹjẹ́ ẹjẹ́ mọ̀ wípé wọ́n mú ń já àyàn sí gbogbo nǹkan téèyàn fi ń là téèyàn fi ń lu láyé ni? Ẹ̀dá kan ò lè dá nìkan ṣiṣẹ́ kan ọlà, ẹ̀dá kan ò lè dá nìkan ṣiṣẹ́ kan owó láńlá, wọ́n mọ̀ ń já ní sí ni? Nínú ìgbìyànjú wá làdúrà ti ń gbà, ìgbìyànjú èmi àti ẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ìgbìyànjú gbogbo apátápátá láti lè jẹ́ èèyàn láyé, Ọlọ́run ò ní yọ já sófo. Lórí ètò àwùjọ olóore yìí, ọmọọba Sunday Oyedìran lorúkọ mi tí mo jẹ́ atọ́kùn ètò yìí. Bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ ẹjẹ́ mọ̀ wípé Ọlọ́run ń bá mi ládẹ̀hùn, mo sì bọ́ Ọlọ́run ládẹ̀hùn pé gbogbo àwọn tí ọmọ wá sórí ètò yìí Ọlọ́run, mo pa wọ́n lẹ́rìn àbọ̀, pa wọ́n lẹ́rìn ayọ̀ délẹ̀. Mo tún wá bọ́ Ọlọ́run dámọ̀ jẹ̀mú pé àwọn tó bá ti wórí ètò yìí, mo fẹ́ jẹ́ kó mọ́ pa wọ́n lẹ́rìn délẹ̀ ni. Gbogbo àwọn tọ́lọ́run wá ń lò lórí ètò yìí, mo pa wọ́n lẹ́rìn délẹ̀. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn tí ìran àwùjọ olóore yìí wá, ó dàbí ìran, ó dàbí àlá, mo ríra mi pé mo ń lọ, ọwọ́ rẹ̀ mi kò ríta kan, mo wá dúró, mo fẹ́ sinmi díẹ̀. Mo bá rí arábìnrin kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi, ẹnìyẹn ni ẹ dákun, ẹ ràn mí lọ́wọ́, ẹnìyẹn ò lè rìn, ẹ mú mi déwájú díẹ̀. Mo bá mú arábìnrin yìí, mo mú déwájú díẹ̀. Junction bíi tarábìnrin yìí tí ó ti sọ pé òun ti fẹ́ dúró, mo tún rẹ́ lòmíì bẹ́ẹ̀, ó tún rẹ́ mú mi déwájú díẹ̀, mo tún rẹ́ nìyẹn náà lọ́wọ́, lójú oorun yẹn mo mú déwájú díẹ̀. Èmi kì í sọjọ́ tí mo fẹ́ parí ìran yẹn, ṣùgbọ́n níwọ̀n bá díẹ̀ tí mo lè sọ nítumọ̀ ẹ̀ ni pé bí ìwọ náà bá sí ràn yàn lọ́wọ́ sí nínú ayé, bẹ́ẹ̀ ni ìlọsíwájú ó sì mọ bọ, bẹ́ẹ̀ ló ṣe mọ pa àwọn àjùbà kan, bẹ́ẹ̀ ló ṣe mọ pa àwọn ilẹ̀ kan. gbogbo eyin t'Olorun lo fa awon eyan lori eto yi ni jejo mo dupe lowo yin o e ni de ni awati ninu aye ka le jo mi mo wonu le bo tori akoko momo e ka san
2: olotun
1: ah ti loruko yin ma
2: oruko mi ni Oluwa Bunmi
1: momo Oluwa Bunmi ki sa koko yin lori eto yi re
2: be ni mo wa ni jejo
1: ohun atoju te fi wole lori eto yin ni jejo ko le fi wole loni tori mo ri erin to po loju yin ati leke yin loni
2: olotun mo dupe pupo lowo yin
1: olohun ni e dupe fun
2: mo dupe lowo olorun mo dupe lowo kokankan to gbo eto yin ni eni
1: omo nigeria
2: mo dupe lowo awon ti olorun lo lati ran mi lowo mo wa gba ladura pe ile ati ona gbogbo yin o ni di baje o
1: ami mama
2: nibi ti kaluku yin tin pungbe fun anu olorun a dide ran lowo fun yin be
1: o olorun
2: nibi ti ise kaluku tin daru olorun o ko jara sibe yo tun se o lori omo lori aya lori oko ninu ri ajo gbogbo yin loruko jesu e wo ni sokun o ni agbara lowo olorun bi e tin ran awon eniyan lowo ti e sin nu omeji awon eniyan nu nibi ti e tin sokun koro olorun yo pa yin lerin be
1: ami olorun
2: e se mo dupe mu mo lori
1: asukadu ase nbo asiko ato ati nbo adu e poju e seun omo wa lakoko te wa sori eto yi
2: beni sa
1: jo be meji kilo to kokko gbe yin wa
2: ha mo ke gbanjare wa sori eto ni pe kan gba mi kan ma je ki foju sunkun omo kan ma je ki omo mi o ku toyun toyun
1: momo ilu ole tun ti de loni
2: ilu ore mo ti wa
1: okay
2: mo ni kan ma je ko mi o ku toyun toyun toro mi wa ni bi e kidesh beni kidesh pe ni bi anu won so pa won mo mo lo so later lo mo pe mi
1: ibo ni won so pa won momo lo
2: canada ni won so pa won momo lo eno kan bi 3 months to this time lo mo pe mi pe ni bi e lo nwa pe ikan ba ma sele si ohun ki lo nsele oni o ti wa ninu oyun 7 months and 3 weeks
1: ise wo ni won fi nse ni libya yen to ja soyun yen
2: oni ise na arabu pelu nabi ni won fo nse
1: kabiyesi olorun
2: so oni ko le te olorun eni arabu ti won para tun lo ta omo yen fun iyan wa nigba to ti wa n condition ko le ise to n fe fun pe iyan ise na bi ta n fe ko ma se pa ma abort e awon ma gboyun nu e jade so mo wa so fun won pe ta ba gboyun enu e jade to ba kun ko olohun o sort o le mi ni mo sort mo wa fi ke gba jare wa si awujo olore pe ki gbogbo awon omo nigeria ki won gba mi mo si dupe lowo won pe to le pe won gba mi sugbon agba tan o la ma gba ole
1: edun na momo lohun kan loro kan nigba te wa sori eto yi ni je
2: beni sa
1: te ke wa
2: beni sa
1: fun iran lowo awon eyan dide iran lowo fun yin
2: beni sa
1: shalaye pe eyin ti ni bi 500,000 tani te send si
2: beni sa
1: omo yin to je egbon omo yen
2: beni yen busayo
1: busayo to won na wa ni
2: libya beni sa
1: bo irin ajo te yi ato si tomo yin lohun
2: beni
1: ehe ele baye abanti busayo soro
2: beni sa
1: e bata ba won soro pe so da yin loju pe omo yen ma jade won ni pelu ogolo
2: olo ma jade
1: yo jade owo ti a ri lori eto ati ye ti momo yi ti kojo ascend de santi busayo
2: beni
1: mo layo lati kede fun gbogbo omo nigeria gbogbo yi te mo nfe mi beto yi lo pe omo yen ajokeko lo ko
2: re beni sa
1: ajoke ti jade o sugbon teyan ba ri emi gan o le pe mo kan ri omo yen firi die bi iseju bi melo kan ni ekun de ngbon mi pe ha so mi eniyan lo da bayi toju wu ti gbogbo e wa wu kolobokolobo bayi so yun lo so di nkan to da yi ni abi kini la wa pada ri pe ki soro yun o yato si pomo yen wa ninu oyun osu meje ati ose meta bayi
2: beni
1: are ti mu omo yen pelu wahala to ti se ni bayi adupe lowo gbogbo awon t'Olorun lo egbe yoruba ti won wa ni libya awon na kopa to po lori oro yi
2: mo dupe lowo gbogbo won o
1: nigba ti won mo poro yen ti de radio omo ti wa lodo eni to je ore anti re iyin obusayo
2: obusayo beni sa
1: t'Olorun lo lati ni komo yen jade omo nigeria looto gbogbo abon kan ti lo so sugbon ore wa look before you leap eyin omo asiko yi imo gan fara mi wo program kan lori okan ni awon eto talk to be mi polowo aja fun lara awon olorufe wa ti gbo wa na wo lori ataye lo jara kaakiri to tun je ile ori itage arabirin yen so nkan toju re ri li libya ero olohun te ba mi eyin obi ilu le looto eyin odo asiko yi ilu le looto bo ri daju pe information to fe ba follow yen o ri omo yen kokoro royin bu nkan toju re ri ni dessert ni agejo ko to ri pe won debi ti won lo awon eleyi te gbe flight lo won ro pe Canada ni ha won lo afi bon se bale se Libya eleyi na tu gba amoran lo pe awu bi e dakun e ja se pele pele awu odo asiko yi e ja se pele pele ilu le looto sugbon at times is not always as greener as we thought at the other side e ja se pele pele ri pe information to mulo yen information yen real eyan mo Nigeria yen na latu wa kese pe ke gba wa lapatan
2: ijo eda ko
1: at the end of this month
2: o pepe ni o
1: omo yen le ma le wa sori eto yi life tori condition re to ba de ate koko sare yi le ra ina sugbon to mo ye party de o na wa dupe bo se voice e lasan la ma gba wa lati koko wa dupe a de ma fi sori social media wa baba o yorks lori YouTube o le lo dara po mo mi nbe ko ti subscribe kale ko de put on notification komo yen le de layo atalafia kale ti tele moju to ilera re lo to je kon sare pada wa lati lu ore e wo awon aburo re omo kekere wa nu won wa nbi ti won gbe si inu reception be yen won ko ko po mo le bi wa to parapata era ko egba won
2: egba mi lagba
1: tesa ni flight to mo yen ma fi pada wa Nigeria bayi loku
2: ida kwesa nu gbo
1: mo le development waye lakoko ti won wa ara bulu mu fo mo le omo ti wa ni akata awon eyan ta mo bayi oyo osu beje ato se meta lo wa la ro mo yen 500,000 naira.
2: Ida kwesa nu gbo mo le fly
1: omo yen pada wa de loku bayi
2: egba mi lagba tan o
1: le ma ba afele momo etuna to mo yo fele ma ba afele flight bo wa pada se Nigeria kon le tete le moju to ilera re eda kon mo Nigeria gbogbo en to en wojo olohun fo mo olohun apa yin lerin ayo omo ta n wi baba re ti ku how old ni
2: 21 years
1: omo ye December yi la to pe 21 yen kan kele mo kemi pa pe bo bo ba se soro account to ni e mo nlo yen na la tun lo loni gbogbo ye to lohun ba ni oju lo ninu 500,000 to ku to fi fly omo ye wa si Nigeria mi fe mo bo se fe daju to laye teyan ba ri won ba video te mo kan ri gba ta po mo yen soro mo de fe ma sokun mama ke to wa sori eto awojo lore agbowo kan lowo yin
2: rara sa o
1: alakoko te wa nja agbo lowo
2: e bo lowo me tun fun mi lowo ni ti mo fi wo moto wa gba ti mo pe yin lori phone o
1: ojo saturday to koja yin no day mi mo ni komode lojo saturday mo hotel ton sun gbogbo emi kankan fara
2: awon na sanwo
1: ni mo to se fun
2: awon ni won sanwo
1: olohun be mi na da ma je mu ni pe bi n ba se ran yin wo se laye ni se mo ga si awon ni page o content creator ni mi o kotori ke mo tun mu eto awojo lori imora kan account mi wa bi 120,000 mo se ba yin soro loni account e ti le ni 300,000 but YouTube TikTok olohun se mi na lesson lori mo se ba da ma je mo gbogbo iran lowo tin ba le mo se fun eyan laye ma ma se fun won won a so follow na gbogbo awon tolohun ba nlo gege bi awon to n gbe opa Mose mi ro ti o fe ni je ka paro gbogbo Joshua tolohun ba ti nlo fun mi pata ko lo mo je won mo aini gbogbo eni tolohun wa nlo lori ate awojo lori e ni wowo ti ninu aye gbogbo bolohun ba se kewo na to eto to n gbo yi iso fe o awa na ti kopa ti wa itolohun ni a le se nbe gbogbo iranlowo tolohun ba fun o laye lori omo yen dakun se o le mo le gbo ti jejo ko gbo to ni o ba se wole la se mo dupe lowo yin account yen ni 64064 500 66 money point awujo olore money point ni bank yen awujo olore ni gbogbo oye tolohun ba ni oju lo dakun this are genuine story this is not a story I don't even know what to call it e je kin kuku pe ni true life story ni kan te n gbo yi mama to wa nu studio gaga na bi omo yen baba yi ti ku kon to lo ko mi gan o ti ma to 15 years sigba ti baba omo yen
2: ku adagbe
1: adafa lo fi bomo yen de stage to de yen omo yen na de wo pe wahala mo mi won po
2: ko
1: won na se won ba nkan to won ba le fi ran won lowo awon to fe mo lo Canada ti won mo pe Libya na mu won lo eyin to loyun gan mo mo ere bi to tin fi won sise kari nkan pa je ibe lo ti pade oyun era ko sanu mo mo yi lori eto yi ni nkan bi ose bi meta seyin single handedly e nkan de send 100,000 naira seyin lori eto yi life and that it dupe lowo won
2: bo
1: bo ye tolorun ba ni ojo lo ninu 500 yan to le fi ran won lowo to yen ba tin wole ama ki yin life and that bo I respect the privacy gan eyin te ba ti fe je ka daruko yin e kan ko sebe pe please don't mention my name ide ta fin daruko awon yan ta fin ki won lori eto ni ko le je koriya ade to mo lori ko de to le je transparency pe to e send owo amoriri re o account yen 64 064 500 66 money point awujo lori ko si eto poju ko si eto kereju gbogbo olorun ba si ke o to o ba ju 10,000 lo ko ju 100,000 lo ko ju 200,000 lo ibanuje oni mo na odo na ko si eto kere o ko si eto poju mo de mo pe leyin eto yi won to pada wa dupe ni emi gbe yan wa je mi ti lo alako amo inu mi dun lati ti gbun wa lalele keji tori pe improvement o ba story won mama yi gan look changed ah mi ti e mo pa won na da die bayi mama yen daru wa ni gbogbo jejo yen omo to tele won mo kekere mo nbere pe soto lomo te tun mu wa le ni ni won lohun na ni ba tawon raye we tawon raye se gbogbo e ibe tawon tin sare kaakiri awon te raye tawon apuro ye mo e dakun gbogbo iran lowo to lo ba ni le se to like sanu mi o gbogbo e dakun asiko yi le looto sibe sibe olorun so pe gba to ba ro wa lorun ni ka to mo sore
2: sanu mi dakun
1: ko ni gba to ba do lowo nla ni ka to mo sore
2: egba mi lagba tan
1: kekere ta niyan na olorun re ti wa pe ko le fun yan nu e account yen le kan se ma bere se n dupe lowo awon to lohun lo to send kan si account yen bayi account yen 64
2: egba mi lagba tan o
1: 064 500 66 money point awujo olore
2: egba mi lagba tan o gbo mo Nigeria
1: 64 064 500 66 money point awujo olore 64 064 500 66 money point awujo olore
2: mo
1: wo pe ye kan lo kere ju nje mo pe teyan 500 ba fun ni wa 1000 500,000 ko lo ma da yin abi am I correct 500,000 lo ma da teyan 1000 teyan 250 ba fun oni 2000 mo wo pe ye kan kere iye kan poju eyin te ba de fe ja daruko yin e ko sibe pe anonymous e ko sibe pe eni Jesu mo e ko sibe pe eni olorun mo e le ko sibe pe eru olorun kan e le ko loyinbo pe don't mention my name e da ko mo Nigeria e gba won lagba tan e da ko
2: sanu mi o
1: e mo je ka foju sunkun omo yen
2: e foju sunkun omo
1: ti yen mo bo lohun da ma je mo pe olorun mo je sasiti lori eto yi gbogbo bi teyin na ba de ninu rin ajo aye yin e ni sasiti awon mo yun ni rarin ra eyin nu ni rarin fese si owo ni won yin ebi o ni pa yin 10,000 20,000 50,000 100k gbogbo ye tolorun ba ni ojo lo ninu owo flight omo yin e dakun eja se ran lowo yin
2: sanu mi don tori olorun
1: e je ki mo mo je pa count 64 064 500 66 money point awujo olore en te ba fe wo formal story e fe ruju omo yen bi momo se koko wa sori ategun ye le lo sori Facebook wa baba oyox e mari gbogbo en be papa julo lo YouTube lo wa baba oyox te ba tete e mari everything e be le ta fi se pe to gbangbala santa account yen le ko sini 64 064 500 66 money point awujo olore 64 064 500 66 money point awujo olore gbogbo ye t'Olorun ba ni ojulo edakun anonymous eni Olorun mo kan won send 1000 naira won ni amadaru ko awon eseun
2: eseun
1: fun mi layo mulikat won send 1000 naira eseun
2: eseun
1: tajudin ojo won send 2000 naira
2: eseun
1: Elizabeth akati awon no send 2000 naira Mr. Turiola won send 1000 naira eseun Okunmi Emmanuel awon no send 2000 naira eseun Moturayo Adekunle won send 2000 naira Yunusa Tope won send 5000 naira Kola Wole Akinduite won send 5000 naira Pelumi Tobi Tope won send 2000 naira Tajudin Olayinka won send 5000 naira Latodo Jonathan won send 2000 naira Gbogbo oye t'Olorun ba ni ojulo edakun ona owo yen jiun 500000 loku omo yen ti ku lakata arabu o ti wa lodo awon yoruba to wa ni libya awon yoruba to de wa ni libya awon na gbianju o over 500,000
2: na won na gbele fun mi o
1: ni won gbele fun momo yi tomo yen
2: fi jade tomo fi jade o
1: tomo fi jade kowo ti a send si won owo flight tomo yen a fi pada wale
2: to fi wale ni esanu gbogbo mo nigeria won
1: le fi tete moju to ilera re won na ro pe is greener at the other side
2: edakun esanu me gba mi lagba tan
1: edakun esanu momo yi
2: eni foju sunkun omo o
1: lati ilu ore ni won ti sare wa
2: ni gbo ko mo lalejo edakun
1: awon yen sore lakure won sore londo state edakun gbogbo ye t'Olorun ba ni ojulo
2: egba mi lagba tan
1: eyin te le ba wa gberu yi lo jina oni 20k oni 50k
2: egba mi lagba tan
1: oni 100,000 edakun etete ran lowo
2: esanu mi
1: 1000 naira ko kereju 2000 kereju koda 500 l'Olorun ni fun olagbara amo a so pe sori walukaya ori to se tan to ni run jeje rara o
2: esanu me da
1: iye to ba ti ro lorun to le fi se won lore ninu 500,000 ye account yen 64064 500 66 money point awujo olore 64064 500 66 money point awujo olore ologun logun ologbon logbon edakun gbogbo maraye
2: eyin
1: o ni waran lowo ti ninu aye ebi aro ebi osin ebi ale o le pa yin e ni chebi lori omo o
2: egba mi o
1: e ni chebi lori omo o
2: egba mi lagba tan
1: wo yin te wa wojo olohun fo omo na omo alayo olohun a se fun yin ebi ti bata tin teni kokan wa na lese olohun aba wa gbo bukata o ofi ti ele gbo teni ele ni olohun ni ba ni gbe ti e na olohun be yin na gberu yin lagbe toke edakun account ni 64064 500 66 money point awujo olore gbogbo amo basiko iseri looto
2: esanu me to lo
1: ta ba gbo story ti gbogbo na pade lori social media pe omo kan padanu emi re latara sele bayi gbogbo ni awon iya re o ba ti wa pariwo sita kini iya re wo erakun ja ti eru wa la momo yi
2: esanu won esanu mi o
1: Mama yin e bebe fun ra yin tori
2: gbogbo ọmọ Nigeria
1: ti wole o
2: awon kan to wole mo ra webe si yin o tun asiko le sugbon e dapo ejo efanu gba mi efanu gba mi dele ile atona yin o ni daru awon yin o ni bowo awon yin o ni sese gbe oko yin o ni sese gbe be la ya o ni sese gbe e dakun mo bebe fun anu ni mo bebe fun anu lori ajoke e dakun e sanu mi dele e dakun e gba mi lagba tan e ma gba mi labo e gba mi lagba tan ni e dakun irin ajo 500,000 naira ni e jo nitori to olorun mo mo pe ko si sugbon no ko si ni e ran olorun lowo ninu aye mi olorun mo fe ke ba mi ran lowo ninu aye mi e jo e sanu mi nitori to olorun tori ti to ku orun e jo nitori olorun e gba mi lagba tan e jo e sanu mi gbo mo nigeria e gba mi mo be yin ni
1: fáwọn tó ń bèrè àkáà nọmba yẹn lẹ́ẹ̀kan sí 64064 500 66 money point àwùjọ olóore 64064 500 66 money point àwùjọ olóore
2: ẹ̀dàkùn
1: ìṣàánú wọn
2: 64064
1: 500 66
3: money point.
2: A no ni so won lori aye ni.
3: Mo ma ja pe account kan le gbo 64064 500 66 money point awujo olore gbogbo e tolorun ba ni ejulo tele fi ran won lowo ba se 20 ba se 50 ba se 10 ba se 1 kora ke on 500 naira 5000 kon wole ko poruko wa ameni to send e sin and you know aremu kamorudin wo send 5000 naira
2: shimu
3: 2000 kon wole ko poruko wa ile poruko wa sahid olaya won no send 2000 naira gbogbo ye tolorun ba ni ejulo mo mo pe lori eto yo lohun a se fun won gbogbo bi teyin na wa tin mowo ibi te fokan ori si ibi te fokan ori si ori lodo ori ori lodo obirin ori lodo omode ori lodo agba olorun a se fun
2: olorun ba mi ran yin lowo esanu mi
3: dakun e ran won lowo account en 64 064

gege bi oro awon baba wa nile Yoruba won ni bi ebi ba ti kuro ninu ise a je wi pe ise buje nkan meta lo wa se bi ani se gbogi o to se gbogi fun omo eniyan lati gbe ile aye basic needs of life akoko ni onje koda to fi mo mi ekeji ni ki omo eniyan ri aso wo eketa ni ki a ri elegbe food clothing and shelter eyi to wa se bi ani se kokoju ninu awon kan meteta won yi won gangan ni ki omo eniyan ma ri onje je lasiko lati wa je ki onje po dada ninu ilu eleyi ki se be ki se ise awon agbe nikan o awon onimo science koda to fi ma awon onimo ero awon eleyi na ni lati ran awon agbe lowo lati ma pese awon ero ti yo ma ran ise agbe lowo nipa sise agbe kale ona tutun ti yo mu ise agbe rorun dada inje o ti e sese gan ki adako lai si oju tabi orun ke eyan kankan le nla kan ko bo lori ko si ma fi mo science ati imero ko ma fi eleyi ko ma fi dako lo ni titi re lati ibere odun titi de ope odun farming without sunlight ije eleyi yo sese gan gbogbo eleyi ati awon oro miran gan la ma gbe yawo fun tojo ti toni o lori eto a warrior to smart farming using technology to aid farming system. Emma, tuku dede woyi, esiku bi ojo ojo se ri lapo do ti yin. Eleyi na ni mo tun fi ki yin kaabo sori eto awari otun. Lati le se radio adaba 88.9 FM.

0: kure ilu ilara mo kin la ta kan mole si ta tin gbon safefe Adewale Abdulrahman lo ko temi je o ise agbe lo je yi ti omo eniyan ti bere lati ojo pipe wa gbogbo ilu tabi orilede kokan awon eleyi lo ma ni nkan ogbin kan ti won ma mo won mo kakakire agbaye ona meji ni ise agbe se be to pin si kakakire agbaye yala ki agbe ma dako nkan ogbin ki won ma gbin nkan sinu le eleyi ti a mo si planting tabi ki won ma se ti nkan sin eleyi ti won pe ni livestock farming awon irinse bi oko ati ada awon eleyi lo mo eniyan kokko bere si ni lo lati dako lati ibere pepe leyin eleyi ni won bere si ni ma so awon irinse kokkan won so won mo awon eran ko bi malu tabi ketekete won so won mo won lara lati ro tabi ko ebe si inu oko amo leyin oreyin awon ni mero se aseyori won se agbekale oko tractor ti won le so orisirise ero lati ro oko tabi lati ko bi koda lati gbe eso si inu ile won se agbekale awon eleyi jade ati orisirise ero miran ti won lo ni inu oko nkan meta lo wa se bi eni se pataki gidi lati le da oko lati le gbe nkan ko si wu daada akoko ni erupe ti a mo si soil ikeji ni omi eleketa si ni orun to ma ran si awon eweko ni meteta yi ba ti koko pe afeku ni gbogbo awon to wu ni ibere pepe ise agbe nigba tawon onimo ero ko ti se aseyori to lapere erupe ati omi nikan ohun gangan lo me eniyan lagbara lati le dari won o ki won yi won pada lona to ba wu won lati le fi dako ibi ti ko ba ti si ojo tabi lasiko ogbele won le gbe kanga tabi bo o koda won le lo fo mi wa lati inu odo ki won si ma fi eleyi ki won ma fi weti ohun ogbin lati kekere ti yo fi dagba ti yo to je daada irrigation farming ni won pe eleyi lodo awon onimo science to ba si je wipe ibi ti erupe ile ko ti ni ora daada ni won le kokko lo ku erupe lati ibi ti ile ti lora daada ki won da eleyi si bi ti won ti fe gbe nkan won le da manure sibe gan papa koda won ma fi fertilizer gan sile ki ile on le ji pepe fun nkan ogbin orun nikan ni won ko le dogbon si nigba na o ebe ki olorun ran orun ohun gangan ni awon agbe ma nbe oluwa oba nitori orun ni yo le je ki awon ko le dagba soke daada amo ni ibi ti mero de laye ode oni awon agbe kale ti wa latodo awon ni mero o lati le fi na monomono ropo orun fun awon ohun ogbin led lighting to replace sunlight for plant growth vertical farming ni won pe leyi lodo awon onimo science latari bi yomo eniyan to wa ni ile aye se npo si lojojumo eleyi ti se be o ti mu ipenija de wa ba awon onimo science nipa bi agbekale imo igbalode yo se wa lati le pese ounje ni yanturu gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé tí a mọ̀ sí United Nations wọ́n ní ohun kan ọmọ ènìyàn tó wà nínú ilé ayé lọ́wọ́lọ́wọ́ eléyìí ló lé ní bílíọ̀nù mẹ́jọ o more than 8 billion people on planet earth tí ìgbàgbọ́ sì wà wípé eléyìí yóò fẹ́ tó nǹkan bílíọ̀nù mẹ́wàá 10 billion people nígbà tí yóò bá fi dé ọdún 2050 fún ìdí èyí ọmọ ènìyàn ní láti ronú ọ̀nà láti lè bọ́ra wọn lọ́nà tí yóò tún yááyì tí yóò yááyì gidi ju ti àtijọ́ lọ ọkan lára ọ̀nà ìgbàlódé láti gbin nǹkan eléyìí gangan làwọn olóyìnbó ń pè ní greenhouse farming wọ́n sábà máa ń lo eléyìí fún àwọn ohun ọ̀gbìn bíi ata tomato ànàmọ́ tí a mọ̀ sí potato cucumber àti àwọn ohun oko mìíràn bẹ́ẹ̀ táwọn èèyàn ń jẹ lójoojúmọ́ inú ilé tí wọ́n gbin nǹkan sí ohun gangan ni wọ́n sábà máa ń pè ní greenhouse o wọ́n máa ń ṣe àgbékalẹ̀ eléyìí lọ́nà tí ìtànsán òòrùn tí a mọ̀ sí sunlight yóò fi lè tàn wọ inú ilé yìí ọ̀gangan ibi tí iná bá ti ń tàn sí ewéko ibẹ̀ gangan ni ewéko sábà máa ń dorí kọ́ agbekale ma nwa lati se imo isiro to lagbara ni inu ile ti a mo si greenhouse yi aye ti nkan ogbin yo fi jina sira won eleyi lo ma nse dede fun ohun ogbin kokan agbekale omi wa ninu ile yi ero wa ti yo ma ye bi be ba se tutu tabi gbona si wo ile lenu ile yi ma se bi eni mo toni toni ni titi re idoti ki saba ma raye fe wole abambari re wa ni wipe awon kokoro ati ekute ti ma da ewe ko laamu awon eleyi ko ni raye sose o ni inu ile ti a mo si green house awon ohun elo ero lati kefin bi ojo ojo se nri ti a mo si sensor awon eleyi yapa si inu ile yi eni toni yo si le ya gogo eleyi wo lori ero amulewo re ni bikibi ti ba wa kakakiri agbaye smart farming to lagbara gidigidi leleyi lodo awon onime ero orun ba tin se bi eni poju fun awon ewepo ohun elo ton ye bi ojo ojo se gbona si tabi to tutu si eleyi ti a mo si tamu meta eleyi gangan ni yo sopo mo ero ti yo ta gaga di orule ti a mo si roof eleyi o automatic ni gaga orule bi ki shome eniyan ni yo lo ma fi owo yi rara ti ipele omi pa ti se bi eni lole ju bi o ti ye lo ero mi ti wa ti yo kefin eleyi ti yo si fi omi sowo sibe ni kia kia fẹfẹ kan wa wa ti won pe ni carbon dioxide CO2 ni won pe leyi lọdọ awon onimọ science ategun yi la wa mi sita ni titi wa ategun ohun ko on la awon eweko mi sinu ni titi won o ti won fi ndagba oxygen ta awon eweko mi sita nko on la wo mi niyan mi sinu ta fi ngbe ile aye fun ide eri ninu ile ti awon ohun ogbin wa ti a mo si greenhouse yi agbekale ero ti wa ti yo ma fi ategun carbon dioxide yi sita yo ma fẹ sita fáwọn ewéko láti rí nǹkan mí sínú fún àwọn ohun ọ̀gbìn tó jẹ́ wípé àwọn máa ń ní láti kọ́kọ́ yọ òdòdó tí a mọ̀ sí flower kí wọ́n tó so èso àwọn ohun ọ̀gbìn bíi tomato watermelon àti àwọn ohun ọ̀gbìn míì bẹ́ẹ̀ tí wọ́n kọ́kọ́ máa ń yọ òdòdó ìgbésẹ̀ kan táwọn onímọ̀ sáyẹ́nsì ń pè ní pollination ohun gangan ló máa ń ní láti kọ́kọ́ wáyé okirú àwọn nǹkan wọ̀nyí tó lè yọ èso jáde àwọn òdòdó táwọn ohun ọ̀gbìn yìí máa ń yọ jáde àwọn gangan ló máa ń ní akọ bákan náà ni wọ́n sì tún máa ń ní abo akọ àwọn òdòdó yìí ni wọ́n ń pè ní anther abo wọn ni wọ́n sì ń pè ní stigma gbogbo àwọn akọ yìí ló máa ń ní nǹkan lẹ́búlẹ́bú tí wọ́n ń pè ní pollen grain lára àwọn eléyìí gan ló máa ń fẹ́ sára àwọn abo òdòdó tí wọ́n lè fi ń so èso jáde tó bá jẹ́ lójú táyé ní gbangba níbi tí wọn kò ti kálé mọ́ ohun ọ̀gbìn rárá àwọn kòkòrò tí a mọ̀ sí insect àwọn eléyìí ló máa ń fẹnu gbé àwọn pollen grain yìí látara akọ òdòdó tí a mọ̀ sí anther wọn yóò gbé e lọ sí ara àwọn abo tí a mọ̀ sí sigma nígbà táwọn bá ń gbèrò láti wá nǹkan tí àwọn fẹ́ jẹ ní titi wọn bákan náà ló sì tún jẹ́ wípé atẹ́gùn máa ń fẹ́ láti lè gbé nǹkan láti ara akọ òdòdó lọ sí ara abo òdòdó tí eléyìí yóò sì ṣe bẹ́ẹ̀ tí yóò máa so èso jáde pollination gangan nìyẹn lọ́dọ̀ àwọn onímọ̀ sáyẹ́nsì àmọ́ láwọn inú ilé tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ ọ̀gbìn bíi green house kò ní sí kòkòrò tí yóò lè ṣe eléyìí rárá o fún ìdí èyí àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ ṣe àgbékalẹ̀ ohun èlò láti lè máa gbọn àwọn igi àwọn ohun ọ̀gbìn yìí irinṣẹ́ yìí ni yóò máa gbọ̀n wọ́n lọ́gán tí wọ́n bá ti ń yọ òdòdó jáde tí irinṣẹ́ yìí bá ti gbọn ohun ọ̀gbìn fún bí ìṣẹ́jú àyá méjì sí mẹ́ta péré pollination ti ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn o èso yóò bẹ̀rẹ̀ sí ni máa jáde lára àwọn ohun ọ̀gbìn yìí láàrin ọjọ́ bíi mélòó sí nínú àwọn ilé bíi green house tí wọ́n ti ń lo ìmọ̀ ìgbàlódé láti gbin nǹkan wọ̀nyí ìgbà míì wà tó jẹ́ wípé inú nǹkan bí àpò gbọrọ lásán ni wọn yóò pèsè àwọn èrùpẹ̀ tó lọ́ra sí dáadáa o wọ́n lè gbin èso sí bí ọ̀nà mẹ́fà lára àpò ẹyọ kan ṣoṣo ilé yìí yóò sì lè ṣe bẹ́ẹ̀ yóò lè gba ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àpò lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo èso mẹ́fà sí mẹ́wàá lára àpò kan ṣoṣo eléyìí yóò ṣe bẹ́ẹ̀ yóò bí ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ èso jáde táwọn ohun ọ̀gbìn yìí bá ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní so jáde ohun ọ̀gbìn bíi tomato ni wọ́n sábà máa ń fi irú ìmọ̀ yìí gbìn lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn yóò ti ta àwọn okùn sára ọ̀pọ̀ irin tàbí igi nínú ilé yìí bí tomato yìí bá ṣe ń dàgbà ńkọ bẹ́ẹ̀ ni wọn yóò máa fa igi rẹ̀ káàkiri àwọn okùn yìí igi tomato ẹyọ kan ṣoṣo eléyìí lè so bí igba méjì 400 tomatoes in only one tomato stem tí wọn yóò sì tóbi dáadáa ìṣọwọ́ pọ̀n àwọn eléyìí bíi kí èèyàn máa ya wọn jẹ bí ìgbà tí èèyàn ń jẹ apple ni láwọn ìlú tó ti gòkè àgbà dáadáa wọ́n lè fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ́tà ilẹ̀ wọ́n lè fi kọ́ ilé lọ ṣáláló tí wọn yóò sì máa fi rú ilé bẹ́ẹ̀ tí wọn yóò máa fi ṣe iṣẹ́ ọ̀gbìn láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún títí dé òpin kò sí àsìkò òjò tàbí ọ̀gbẹlẹ̀ rárá níbí kátó máa tẹ̀síwájú lórí ètò ẹ̀jẹ̀ kásáre dókè lọ́run.
1: Darling, irọ́ ìdáwó la fẹ́ fi kún ilé wa tuntun.
2: Mọ́mì Junior, o tún ń bèrè. Princess Paint, ọba gbogbo àwọn ọ̀dà láfikún kì í tí kì í ṣá kì í bó. Kì í lẹ̀ mọ́ni lára. Bọ́jọ́ ṣe ń gorí ọjọ́ ni ó máa dọ́gbìnrin sí.
1: Princess Paint yìí náà ni mo fẹ́ dábàá. Òun ni ọkọ ọ̀rẹ́ mi fi kún ilé àti shopping complex wọn. Oríṣiríṣi product ló wà. Acrylic emulsion, acrylic texture, wall satin, test coat, product wọn pọ̀ jàre.
2: Alábàjọ tí gbogbo àwọn kunlékunlé fi ń kan sára sí pé ó ń gbéṣẹ́ wọn yọ mìrìngìdì. Both interior and exterior. Mo ti rò pé ọ̀dà àwọn aláruwo yẹn ni wà ní kí n lọ́ra.
1: O jẹ́rìí mi. Ariwo kọ́ ni ìpolówó ọjà. Ọ̀dà ni ó ròyìn ara rẹ̀. Princess Paint lọ bá àwọn ọ̀dà. Kí ni ìròyìn ọ̀dà gbà tí ẹ̀yọ̀ tí mi ìríṣẹ́ rí?
2: Níbo la ti lè ríra?
1: Number 13B Ondo Road beside Energy Filling Station, Akure. Tàbí number 47 Iromu Street off Texaco Filling Station, Ọjà Ọba Akure. Opposite Government Field Junction, Okitipupa Road, Ọrẹ. 57/66 Ajilosun Street, Ikere Road, Ado Ekiti. Telephone
3: 08033430031. Chupady!
4: Agbogbo!
3: Chupady Day 2026, it wole, let's go!
4: Yeah!
3: Ojo kejo oṣu August ni aragba yamu yamu eto Super Day yi yo waye.
5: Honorable Dickin Sam Olaroge.
3: Ni ka ma ki gbogbo political leaders, religious leaders and community leaders.
5: Let us our intelligent diligent regent of Super Day.
3: Eh Princess Adebukola Adedayo Kasale.
5: Ki o ba ile.
3: Prince Richard Adewale Fasosi.
5: Fatulu Keji.
3: Alhaji Ali Olanusi.
5: Former Deputy Governor.
3: General retired Tuse Olorunfemi.
5: Former Commandant Nigeria Army Education Corps.
3: Right Honorable Victor Labinton.
5: Former Speaker
3: Professor Michael Faburode.
5: Former VC OAU
3: Engineer JJ Alabi.
5: State Commissioner
3: Super Development Association
5: Ajafa Social Club
3: at our clubs and organizations to ku
5: gbogbo loye atomode ati agba ilu Super aku odun o
3: to
5: Honorable Dickin Sam Olaroge
3: omo alagogo ajilu
5: omo Onisa ibi o sopo si
3: iloni afonriri e pe
5: bi ati idamu ko ni wo ilu wa o
3: a o si jo je ire ile na
5: happy Super Day celebration
3: o ma ti de o ti ko wonlu part and part orisirisi sola dogode part and part
5: bẹẹni part and part tun ti de pẹlu sola
3: bi na electric wa tabi owa
5: bi generator ati pe won tabi ogun
3: no shaking
5: won ti de pẹlu the best solar energy supplier
3: pẹlu 201,999 naira
5: e wa ra sola to ma gbe gbogbo ile yin
3: ati tv ati fan ati nota won mo ma fi kawe pẹlu gbogbo eroja le to ku be
5: bẹẹni oni 310,999
3: tun be
5: to ma gba won eroja yin fun wakati to po
3: bẹẹsi leyi tun gbe freezer nbẹ pẹlu just 1,000,000 naira and above
5: bakẹnẹ ni part and part tun de pẹlu cctv
3: leyi te ma fi wo ile wo office wo ibi ise tabi gbogbo adugbo
5: lori phone yin for security purpose
3: ewo
5: promo n lo lọwọ bayi o
3: just 53,999
5: foto ni 2 camera
3: sugbon just 32,999 naira
5: foto ni camera kan
3: e ma bo ni new office part and part
5: to kale saarin yellow house rekabi
3: ati weber bank lo ba deshida road akure
5: telephone 070-6642-3064.
0: Lẹ́yìn tí àwọn onímọ̀ sáyẹ́ǹsì rí wípé oòrùn nìkan lágbára ọmọ ènìyàn kò ní lè ká láti pèsè tàbí darí ní inú ọ̀pọ̀ nǹkan tí ohun ọ̀gbìn nílò láti lè dàgbà sókè dáadáa. Ìwádìí máa wá ṣe bẹ́ẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ láti lè pèsè nǹkan tí yóò dípò oòrùn tí yóò lè máa taná fáwọn ohun ọ̀gbìn láti lè dàgbà sókè dáadáa. Ọ̀kan nínú irú ọ̀nà láti dáko láì nílò oòrùn rárá. Eléyìí làwọn onímọ̀ sáyẹ́ǹsì ń pè ní Vertical Farming System. Níbi àgbékalẹ̀ eléyìí, iná globe tí a mọ̀ sí LED light emitting dial. Eléyìí gangan ni yóò dúró gẹ́gẹ́ bí oòrùn fún àwọn ewéko láti lè dàgbà o. Àwọn ohun ọ̀gbìn bí ewébẹ̀, èmi ni onírúurú ẹ̀fọ́ ni o, ewédú, efirin, kódà tó fi mọ́ àwọn ohun ọ̀gbìn bí cucumber àti tomato. Àwọn gangan ni wọ́n sábà máa ń fi ìmọ̀ ìgbàlódé yìí gbìn dáadáa. Eléyìí kò nílò kí ìtànsán òòrùn wọlé rárá bíi ti greenhouse ní títí rẹ̀. Èèyàn lè kọ́lé alájàbí 12 tàbí kó wá warehouse tó tóbi gidigidi. Ó ti bẹ̀ ó lọ máa ṣe iṣẹ́ ọ̀gbìn lọ́nà ìmọ̀ ìgbàlódé tí a mọ̀ sí vertical farming. Gẹ́gẹ́ bí ìwádìí àwọn onímọ̀ sáyẹ́ǹsì, wọ́n ní nǹkan tí ewéko nílò láti dàgbàsókè dáadáa. Wọ́n ní òun gangan ni ìtànsán òòrùn tí a mọ̀ sí sunlight. A atẹgun carbon dioxide ti awa mi sita ti ewo ko ba ti ri omi pẹlu awọn nkan meji yi yo le yi won pada si onje onje ti a mo si glucose lati le ma dagba soke igbese pipese onje awọn eweko yi o gangan lawon onimo science n pe ni photosynthesis amọ lẹyin ọrẹyin awọn onimo science fi idi re mule wipe ki ise gbogbo ina bi awọ meje to ntan lara itan sorun ni eweko nilo ina awọ meje bi ti rainbow the visible light spectrum awọn onimo science ri wipe ina awọ blue ati awọ pupa red and blue color awọn eleyi gan lo se bi ani wulo pupo fun igbese ipese ounje fa awọn eweko igbese ti a mo si photosynthesis fun idi eyi awọn onimo ero bere si ni se agbekale awọn ina blue ati red to le fun eweko lagbara to le fun won lagbara bi ti itan sorun ti a mo si sunlight awọn ina yi ni yo tan si inu ile ti won gbe awọn nkan ogbin won yi si ti won yo si ma ti be ti won yo ma ni agbara gidigidi ti won yo fi dagba daada lati se agbekale ile igbin nkan si ni vertical farming system won ma se agbekale erupe to lora daada sinu nkan bi agolo kekeke awọn nkan won yi ni won yo to sinu tren lanla ni sisentele won le to won ki won gun lo soke tabi ki won po lo rere lati egbe si egbe lẹyin eyi ni won yo wa tro awọn tray yi sinu nkan bi seven lanla awọn seven to gun lati isale lo de oke eleyi tray ayo kan soso le ni nkan agolo bi 100 kan tabi meji agolo kokan yo ni eso kokan ninu opolopo tray yi ni won yo wa to lesese sinu awọn seven yi lo leyo kokan igba miran si wa to je wipe won ko ni nilo erupe rara lati je ki eweko wu o won yo kan lu iho kekere si ara awọn nkan bi pipe tere tere lo ni oju o kokan ni eso kokan yo ti ru ewe jade omi lasan ni yo dipo erupe lati je ki awọn nkan wonyi wu jade awọn nkan wonyi yo si wu jade lati inu omi wonyi logan ti won ba ti tan na sinu yara yi mi ma fi omi lasan gbin nkan lai si erupe nibe rara eleyi gangan lawon onimo science n pe ni hydroponic farming growing plant without soil eyin na sa mo wipe awon ewe kan wa ti won ma nwu ni ori omi lasan lai se wipe gbongbo won kan isale omi apapo ina blue ati red ninu eleyi eleyi yo se bi eni mu awon pink jade sara awon eweko yi pink glow to mole kedere eleyi ni yo ma mu awon eweko yi dagba ni kankan yo kan da bi igba ti orun tan si won na ni nitori ina ati omi ara awon eweko yi eleyi ni won ko ni je ko po ju rara koda awon ewe miran wa to je wipe laarin ojo meji la pere won ti to je ni titun awon eleyi ni ko si ni chemical tabi ohun to le pa omo eniyan lara rara ninu gbogbo ewe be ti won ba gbin ni vertical farming gbogbo won lo ma ntutu to si ma rewa loju daada kokoro ko ni raye debi rara ko si wipe ku wole gbogbo ara awon eweko yi yo tutu lo ni minimini to fi je wipe eyan le ma ja won je life logan ti eyan ba ti mu ni vertical farming system lebu to wa se bi eni wa nibi mi ma gbin kan si inu ile pelu imo ero igbalode eleyi ti a mo si vertical farming o ma n gbe eyan ni opo inawo gidigidi lati da sile o eleyi ko ri bi ki eyan kan ma gbin kan lo si ori ile salalu bo se wu agbekale awon ero ti yo ma bojuto awon ohun ogbin eleyi gbudo koko waye bakan na o loju iru nkan ogbin ti won le gbin si inu ile awon ewebe tomatoes ati ata strawberry ati awon ohun ogbin ti igi won ke ga pupo awon nikan ni won saba ma n gbin pelu imo igbalode vertical farming agbado tabi ege eleyi ko ti se gbin nibe rara imo si n lo lowolowo lati je ki ona idako yi yayi daada yàtọ̀ sí àwọn àléébù kan tàbí méjì yìí ọ̀nà ìgbàlódé yìí ṣe bẹ́ẹ̀ ó yáyì púpọ̀ gidigidi wọ́n lè kọ́lé ńlá kan sí àárín gbùngbùn inú ìlú bí ìgbà tí wọ́n kọ́ supermarket kí wọ́n tu àwọn bíi tray yìí lọ sínú rack tàbí shelf ńláńlá ki won fo omi to ni okun lara fa awon ewoko yi nutrient rich water ni won fa gba isale awon tray tabi pipe yi lo lai ni yepe rara lati be lo nko ni won ma gbe ewebe bo ba se o ko si alarm fun chemical si ewoko lati pa kokoro rara nibi omi ti won lo lati gbe nkan nibi eleyi ni ko se bi eni po to ke eyan ma fi omi wet ohun ogbin nibi ti irrigation omi to lokun lara yi oni won ma nse lona ti yo fi ma san lo ti yo ma san bo laarin gbongbo awon nkan ogbin won yi closed loop system ni sowo ti omi fi nsise nibi labe bi ti wu ko jojo ri lagbegbe ibi ti eyan ba wa ko ba wu ojo ko ma ran rara ko wu orun ko ma ran fun opolopo ojo koda kawon kokoro tabi eran ko ma sose ninu opolopo oko awon eleyi ko kan vertical farming ni titire o awon ohun ogbin be yo ma dagba lo ni titi won vertical farming system understanding the plant's behavior like never before
5: ile ise pataki kan to ma nba ni seto eye ikeyin fe ni to rele ni lati se funeral home ilu ma nkeyin tomo tebi tara olugbe o ni ke ma pe won fun gbogbo services to jomo ti funeral
6: ori eni to soju oda bi en to se yin
5: sise eye ikeyin to gba ife ni to rele a ma mu nkan rere
6: ati nkan pataki ba won mo le bi e
5: ori ni call lati se for matured casket
6: ni to vre wa to ti wa le
5: beyi te fe ki won fi control tara te ba fe
6: one device won fi gbe ni rere wole ikeyin
5: undertaker si ye awon onijo olorin oni foto buaya
6: mo si ambulance lati ba yin gbe yan lo lewo so without any delay
5: bi eni to ti sun lo si bi ipamo
6: mo si se bi ipamo fo olugbe
5: eleyi to wa magnificent and secure
6: come to Saint David mortuary
5: along Ogo expressway
6: agbogbo area akure
5: lati se funeral home
6: ti e ka won wa ni ipesa na lo tu wa kale si Saint David mortuary
5: yo
6: call 081-321-28864 or 081-489-516-33
5: gbogbo eni to fe gbe yin teyin se fe niyan re
6: e ma bo ni lati se funeral home.
7: Welcome to the magnificent Evergreen Stationery Warehouse, Akure, where you get the best prices in town. Your one-stop shop for everything, office, schools, and study. Ni agbayanu leta janla Evergreen, la walara ton tata wen leye yogbokale, for quality stationery materials, be pen, pencils, erasers, sharpeners, highlighters, markers, whiteboard, correction pens, rulers, tapes, staplers, punchers, paper clips, artistic note. That's not all. We sell notebooks, jotters, exercise books, file jackets, document wallet, filing cabinets, and envelopes, kotosibe, diaries in bed, paper rims, A4, A5, tabi A3, drawing books, graphs, drawing board, geometric sets, calculators, office, at school registers, stamp pads, laminating and duplicating materials, citidori computer accessories, direct from factories, lawo jawa se chip be, okos in benkale, lati bayin kawen rute bara, bagede jutaye 144, obadeshida road, opposite stadium junction, akure, latagbangba lebi oshusi fonfa ninyi, telephone 0816-531-6655, tabi 0803 855-4422 Evergreen Stationery Warehouse. Quality, variety, and affordability.
0: Sheon te tu teti si wa fun tojo ti to yi to ba tu de awon asiko miran e o tun ma ba wa pade pelu akotun oro lori eto awario Adewale Abdurrahman Adewale Onimo Ero iyan gangan loruko temi je ele ma pe mi sori ero bara eni soro temi 08064407517 08064407517 atun kiyin ku dede woyi ni gbogbo bi te ba ti lanfani lati ma 36 kan ni alalubarika yi etuka bo sagbala ile ise Maxonic Inverter and Solar Company ti won wa ni block D Ondo State Industrial Park ni Oyarogbole ni Akure oga agba lati ile ise Maxonic onimo ero Dauda Tijani Ahmed won tun ti wa ni ile agodo pelu wa
8: akiyin gbogbo olugbo wa
0: oga agba lati ile ise Maxonic okan lara ohun elo ile to me eyan le mo lo ni gbogbo igba oni ero ti a fin fa omi ile ta npe ni pumping machine sa awon inverter wa nle ise yin to je pe won le gbe pumping machine te eyan o le pon omi lasiko to ba wu ti ko ni sewu to san to ru
8: gbogbo nkan ti a wa se ati se programming ni se ri ni ori ti pumping machine ti a soro nipa e ati se to je pe onile gan kan lo ma ton pumping machine ba se ma install e fun awon onibara wa niyan
9: abi ti bo automatic ni pumping machine
8: a ma ton pumping machine sile ni awon switch kan wa to je sensor to ma npa to ma ntan to ba wa di pe pumping machine sise lo awari condition to je pe borehole yen ko se be lomi omi ti gbe ni omi o ti kanle sensor yen ko ni je ko kanle tan ko omi si ma wa nbe ati calculate e sibe pe to ba ku die ko mi o gbe mo pumping machine a dawo duro
9: imero ti o ti koja bi ta na o
8: koda o gan le mi fun ara mi nlo ni le temi
9: n to se te fi ni battery ti kuro nbe solar lasan ni o mo pump omi dc ti eyan o le fi mo
8: irorun lo ba de
9: to eyin agbe loko eh adupe folorun o irorun ti de o ko si pe ala n pe pe a kini kan million million mo n deru ba awon eyan pelu owo perete iwo to ba sa ti je wi pe onilo omi ninu oko re ko soko nikan awon to wa le na le lo to je pe solar panel lasan yo mo pump omi fun won
8: ani 1 horsepower ani 1.5 horsepower ani 2 horsepower ani 2.5 horsepower ani titi lo dori 4 horsepower
9: amo alebu to wa nbi ele ni pe osan nikan leyan o le fi pump
8: beeni
9: torun ba ran
8: dada
9: ti orun ba ran dada losan na laarin wakati meje o ye ko mikun
8: boya orun jade o orun o jade o imole ise yin ti mo wi pe awon eyan ti mo dada wi pe solar panel ti le se maxonic nlo ki n se solar panel to je pe ti orun o ba ran ko ni sise
9: nkan kan o jade nbe
8: beeni
9: bo to nro na gan nkan kan o jade nbe
8: o jade dondon ni
9: asirita ta yewo
8: a ba na nbe
9: a pe ina wa nbe
8: beeni
9: ago kan oru nikan ni awon pumping machine ala nse lo tan pa n ko je dandan mo ke kan tan le on fura re ni yo pump omi yo mo boyo mi ti kun yo mo boya omi ti gbe nu le
8: be ni
9: koni si wi pe eyan sese nlo be
8: rara o automatic ni eyan ko ni lo pe e mo nipa e rara automatic ni ile se maxonic a ni awa fura wa na la tu lo install e fun yin
9: imo ero ti se bi eni o ti se bi eni lo sibi to ga ni ile se maxonic o
8: be ni imo ero ti koja be ope ni fun olorun ni ile se maxonic inverter and solar company
9: gbogbo awon nkan te si nso yi lowo perete ni ki
8: lowo perete
9: ni owo ti o kan ni ile egun
8: rara o ki nso owo to le kan ni ile egun eyin rara
9: e fun wa ni address ati number to ja tara si ile ise yin lekun rere
8: ile ise yi wa ni Block D Ondo State Industrial Park ni Onyadugule Market ti e ba de fe kan si wa e le pe ero alagbeka 09162 14 14 14 09162 14 14 14
9: atun ma ba yin pade nigba mi
8: e se gan
10: Mon gbadun adaba
11: Mon gbadun adaba
10: Bubu wa na

0: gbadun adaba.
1: Mo n gbadun adaba.
0: O n gbadun adaba.
2: Gbogbo wa na n gbadun adaba.
3: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda se kan sun lo ni
4: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a po gede gede jo ti ara danu logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akoni lodo lolufe re iwe atego la fi pe lo re ajo na dark phone te gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gugu iga ijawa ija osi always guide me
5: aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala ofera nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu odi en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti an pe ni city care kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo la fi ni asoju city care ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunola e ba mi ki gbogbo awon ara ile
6: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunola gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDCA RE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
5: gas
6: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
5: kini o ko ma se pe fe gbe won mara
6: ni ti won lo gbo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
5: ogoji
6: ose lati mo sanwo
5: mo be bi n pe se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se
6: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa niyan sa
5: ikini idi ti e fi se ba n pe ka won koko san wule die ki to di pe e gbe oja fun
6: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
5: eleyi
6: yo le mo sanwo lo olotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
5: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
6: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkankan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin lamu rara
5: nibo ni office yin
7: office wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
6: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
8: e pe CDK sori number yi 070 7454 2995 lekan si
0: 070-7454-2995.
6: Ẹ ṣeun olóòtú.
5: Ọ̀rọ̀ lẹ́tígbọ́n láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Abdulhakeem Okola jẹ́ aṣojú CDK. Ìwọ náà mọ́gọ́rẹ́ lónìí kó lè bàdẹ́ tí ó ní dúkìá.
1: Ọ̀rẹ́ wa, kí ló dé tó rojú kókó báyìí?
9: Wo ọ̀rẹ́, ó sún mi oje. Ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀tàn lórí fóònù ni. Ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dá náà wa ní jò. Gáàsì ní ń da wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán. Gbogbo ẹ̀lẹ́tírónìkì wa ló ti dẹnu kọlẹ̀. Owó ni ò sì ṣarajọ́.

0: Buntu ofe to si ma sanwo die die orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele ko si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo ohun elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
1: iro ni o
0: ototo han ni gbogbo awon nkan elo nu ile mi ori cd care ni mo ti ra won koda iphone to wu lowo mi yi ni sanwo re tan
1: o si riru eyin o ti fi pa won fun mi lati jo yi
0: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download cd care lori google play store ati ios app store ki won na ma jaye cd care ni wele mu Ranto Nilo, Kuma Sawo Were Were, Lai Nye Lika Kalori, Ekosi website wa cdcare.app.
2: CDCare, make your life easier.
3: Mungbadu Adaba.
4: Bubuwana Mungbadu Adaba.
5: Materi ni buru lenu ojo meta yi
6: o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gugu ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma n kuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju corona bayoje aye ohun ti e wa su mi
7: agbo ni ise lo se je lobe ti wo gbo ni pa baba oke ogun ni ogulugo tun fi wi atego so mo ara aye lore lori eyi ke yi isoro to njo mo idalenu iwo na gbianju ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460619 baba oke ogun agbalagba ode tun fi wi atego sewo san
8: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo n kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 Dudu Yemi Lane, opposite your Yemekun, Grammar School, Neil Wakura, by your fair bearing, Kaka, by fair bearing, or Nimorakato fair bearing, or me. Permissory error, banish or me. Oh, Samu, 64, 60, 64, 19. Oh, Samu, 64, 60, 64, 19. Kinni lese, baboke, uguti, and bangwe, ni mamre lulori. Ati pe kini ile ise baba oke ogun se ohun na ni isoro to nba wa ja ninu ise ara wa ati to nba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won na ti nri elomi a ma ri pe to n ba sun bayi to n ba jin ati dide nile re isoro ni oje fo ohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi o ma ri pe gbogbo enu e ti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ohun je tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba fe sun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi an fi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane, opposite Yemekun Grammar School, ni ilu Akure, tabi ko pe mi sori ero ibanisoro mi yi. Oh, 7-0-64-60-64-19. Oh, 7-0-64-60-64-19. Nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa si kete ese be elomi ba n lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege de epo hun fe subu eyin ewa won baba wa ewa won baba baba wa elomi won a lo 100 odun won a lo 100 odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode be ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egwe ajise dada awon egbo ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pa awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se ara wa be ni kaka oni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe atebo yin na wa na lo iwa na wa janfa ni ewe atebo lodun emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yamilen, opposite yon yemekun grammar school, ni ilu akure, ero bani soro mire, oh, samu, oh, 64, 60, 64, 19, oh, samu, oh, 64, 60, 64, 19, alafi arawo, ni bifi abia, ojiba.

kin tun ma kin yin ku dede woyi ni gbogbo bi te ba ti lanfani lati ma 36 kan ni alalubarika yi adaba 88.9 fm akore tan gbohun safefe lati ilu ilaramokin e tun ka bo sori eto wa eto ede yoruba larinrin ta ti ma nka oniruru iwe itan yoruba awon iwe to dun to se larinrin daada inu iwe aditu olodumare lati owo alagbadi ofagunwa inu iwe ona la se wa ati wa lori keje iwe yi ori keje ti akole re nje eyin igbeyawo aditu olodumare se gbagbe wipe an ba itan kan bo ni ijejo itan iyawo oba ti oruko re nje esonbo ti yale re se be to fi nkan si inu obe fun ti won si ti ro wipe o ti ku eyin o se wa nkan fidile tabi keke fidile nkan ka tu jo tes waju ni ibi ta ti danu duro ni jejo loruko enikeji mi ta jo ma mi toto ni wa si ti gbo yin adegboyega alani oni emi adewale abdurrahman oni mo tu fi nkin yin ku ikale e si kaabo sori eto

0: fun igba die alaba pade papa ko jan patamo won jo nba ere won lo sugbon bi o ti wo ki obirin fi wa pamo to bi o ba ni ife okunrin kan lokan igba ti o ba se onuto won a mo pe o fe ohun bakan na ni fun okunrin bi okunrin ba n feran obirin ati mo obirin ko pe jojo awon mejeji won yi bere si ni mo pe awon feran ara won sugbon suru okunrin ki to iba je pe suru okunrin a ma to ni obirin ni ki ba ko ma so pe ki okunrin fe ohun odede di uru ojo kan ni alaba pade kuro ni ibusun titi re o lo si ti esan bo o de ohun oji oni ki o sun me egbe ogiri ohun fe sun ti esan bo ba sana si atupa o bo kan ninu awon ewo run re o wa fi nkan kan han alaba pade o fi ewo ti o kan gun si ara han ki o ka nkan ti won ti ko si egbe re ohun ti won ti hun ma egbe ewo na ni eyi
1: emi ko le ba elomiran pin oni ode aye emi lo ni otiti iku alaye luwa okonko
0: igba ti alaba pade ri awon oro won yi se ni ara re ro ile wo oni
2: tabi ayaba ni oni
3: ayo ni mi pelu eni ti mo ba ni ki alaye le lo lile lo ni o eni ti mo ba si ni pe ko pa pipa ni pelu alaye ko ko eyan mi kere ri o
2: bawo lo a se de inu apoti ninu ote oku
3: eyi ko ye mi papa ju be lo sugbon kini kan ti mo ranti oni pe iyale mi agba patapata ni afin lo gbe obe kan fun mi ti mo la sugbon bi mo ti se de inu apoti ko ye mi daada
2: se iyale re ye feran re
3: ni ti oju o feran mi sugbon olodumore lo mo ti okan si wa gbo bi ko ti le fe mi tokan tokan nko o se bi o le mu je ni o ti o gege bi oruko mi esan bo esa ko ni saide ba
0: alaba pade ba tu bere oni
2: ewo ni awa se bayi se ki awa ona ki a pada si afin
0: o down oni
3: lilo abi nla bi alaye ba foju kan mi iya to ma tun fi je mi yo buru ju ti ku lo sugbon ti re ko ni ani pipa lo ma pa were were o ipa oro si ni nitori o ri mi lodo re gan bi awa aya baba n bo loja o ja n tu ni okunrin ti o ba sa bi be ni o se ni ki o je ka jo ma gbe bi ati jo n gbe yi awon ti o n gbe agbegbe yi ko kuku mo mi igba ti o ba si ta oja re tan ki o je ki a ku ni ilu yi ki a wa ibomiran lo
0: ibi ti won sa ba oro na de ni yi ni alaba pade faso re leti ti o n wo lo gere si ibusun ti o n ti sun ri lati igba yi lo ni awon mejeji ti mo bi won ti je si ara won won jo n je won jo n mu won si tile tubo n fera ara won si ni igba kan bayi ni esu tile fe bo si arin won ti esan bo dide laarin oru ti o lo sun ti alaba pade jiji ti onitohun ji ti o ri se lo rora dide ni ibusun ti o joko le ori aga sugbon eje ki a wa lo wo to sele ni afin omo wu ti o je iyale agba awon ayaba patapata ti o ti esan ma apoti yi se bi o ti ku ni nitori lẹyin eyi ni awon ranse oba ni afin lo wo iboji ti won ko ri apoti mo won ko so fun sugbon o ti wa iboji ni afin o mu oniruru aso nla nla o fi di ere ti o gbe o gbe si iboji yi aso aran ko niye damasi ko se ka o digi yi o wu bantu o wa mu simenti o re gbogbo ayika iboji na dada o wa kun ni oda ni orisirisi o fi sile de oba gege bi ati ko so se ni won ma n gbe ihun nla ti won ma n se ilekun si lori ti won ma n gbe oku si bi aya baba ku to be ti enikeni le ri oku yi nigba ku gba ti o ba sha ti si lekun ni bayi ni omo wu se o wa ko akole kan le ori iboji yi ohun ti o ko na ni yi
2: ni ni eni rere sun si esan bo ayaba ti ojo ayaba lo oniwa tutu oniwa pele ologbon oloye itana olorun didun laarin omo eniya osupa re se bayi o wo okunkun losan gangan odi gbere ma reti mi odi ojo ajinde ki a to pade ni odi orun ma murade mi emi na ko ni pe wa ba o nitori bi o ti fi mi sile ninu aye yi aye na ko le gbadun fun mi mo o digba o ore mi olufe mi eni temi lailai lati owo omo owu olori awon ayaba
0: kini kan wa ni obirin yi omo owu ni agbara kan o le sokun nigba ku gba yala inu re baje yala inu re dun igba ku gba ti o ba n fe sokun ki o ma ba ekun lo ni ki omi si ma da loju perepe ni igba ti o ba ti dale de ekun lo fi ki ibi ti o tile tin sukun yi ni o ba ti fura pe nkan kan ti se leyin ohun igba ti o si wa gbonko oba papa bu lohun rara ni oju aye gbogbo ni se ni ohun re ndun bi ara oju orun ti o nbu ha ha loju gbogbo aye ohun ti oba ko gbodo se igba ti o se ti okan ba bale die ti o wo iboji ti o ro pe iyawo ohun esan ni lai mo pe ti gini o dupe lowo omo owu iyale re agba pe o se eyin iyawo re daada be leyin yi o na wa pase ki won bo n gbe akole ti on papa le iboji na oro ti o ko ni yi
1: ah esanbo esanbo esanbo obirin wo lo dabi re lo de aye obirin wo lo le toju oko to o esanbo obirin wo lo le damoran rere tu o esanbo obirin wo lo le wa ounje dara to o esanbo obirin wo lo le se aju oko to o esanbo obirin wo lo se gbokan le to o esanbo ka gbẹkẹle o lori owo esanbo ka gbẹkẹle o lori omo esanbo ko toju ile esanbo ni ko toju ara esanbo na ni ko si eye ti o to ninu awon obirin o si se bayi o lo kin to de o fi aye yi sile fun mi o ti fi le bora bi aso esanbo
0: akole ti oba ko si iboji obirin yi ni akasile yi eyin na yi ori bi o ti je si oba sugbon nkan ti o wa ni okan oba okonko ni ki eje ki a wo nitori ohun lo le sanfani fun ni esanbo bimo fun oba okonko ipo ti oba si fi ohun si yato si ti awon ayaba miran bi o wi pe ki okonko pa ni ki o pa ni bi o wi pe ki okonko fi iya je eniyan ki okonko fi iya je ni sugbon esan ko huwa buruku si enikeni bi o ti feran awon omo ti re lo feran omo olomo eyi to tu adara pupo ju ninu iwa obirin na ni pe ko ni iwa buruku ninu ti o wa ninu pupo ninu awon obirin lati ma babaje loju omo awon obirin miran agbin werepe si omo won ni atari won so omo di jogbon kale bi omo ko ba si le ni okan ara re dandan ni ki o sise iya ore mi kan bu baba re titi baba na fi ku o tuku tan o tun bu ore mi wa laaye pe o to lati fi opin si bubu baba ohun nitori ati ohun ati iya ohun baba lo nje ki awon ri anfani ti awon nje bi o ba tu bu baba ohun ko ni fi oju kan won mo lai lai gege bi omo bayi ni pupo ninu awon obirin ma nse iru iwa yi ti ko si lowo esanbo lo mu ki ku re ka oko re lara leyin ti o gbo ti ku re oba yi ipinu lati ma sokun iyawo re na ni ojo marun marun ni igbesi nta ni afin lati enu oba okun

ẹja tun jọ se be ka tun jọ si pele oro sira wa leti lori eto lale ti ni ile aye ta wa e o dun o si dun gbe bene bala laafia to peye Isoro se lo le aye tori pe ni to ba wa le aye pelu nira ati damo fitina ko ni raye gbe o aye tojo mo fọ lẹna tabi ti mo na lẹfọ fun eni wi pe ile aye ta wa irorun lo se lo opolopo eda lo wa bi won ba rin arin pe be bayi won mo mi hele hele ni bi oloke ile ko ye ko ri be opolopo omo birin atokunrin mi ni won ti se igbeyawo loko laya ojo ti pe won orere igbeyawo ti won ba gbo pa bayi omi lo kan sori ipanu lo to eledumare lo ba ti so mo ko se nto lo mo lodo Baba, agbalagba ode onisegun bile baba oki ogun won o lomo lodo ti won

0: pe fun lo fi le pe o ye ko mo okunrin ko tu omo okunrin ipa ewe ategbo na ka ba e ma je ntan yen o baba oke ogun to ba pewe laaro ajebi mona wa ko to dale to ba soro ewe ategbo yi ni baba oke ogun agbalagbode onisegun bile leni ko so to ku laye la ko to moju ewe ategbo ba le ma porile de india tawon yen wa ti lo gba toju ewe ategbo ni won lo nbe awa lo mode elegun awa lo melerin ta nja same egun alaso wa nwa kisa wa lele ewe ategbo ko to di pe won fe siju wa kuro nbe number 4 dudu yemi le opposite to emeko grammar school ne agbalagbode onisegun bile baba oke ogun wa o gbogbo kini si oto ka kon soro to wa ro pa yan ma ti e yato adu ati e na gba popolopo ologun legbe eda se npe wa ti won sadu afun ape amadu pete te ju yodo baba oke ogun fun a o agbalagbode onisegun bile baba ti won so mba baba ni e ma dupe fe ledumare ledumare lo ba ti nse o orun gba du ati e na inu osu kefa ta wa e ko to kole o lenu ope number to le pe won sire e o 080-241-3669 number 1 number 4 dudu yemi lane opposite to yin mekun grammar school lakure nbi ni won wa e je ndoke lohun ki n gbo ipolongo won bo n pada abo e ku kale isola akere mi o le kinka lo ko mi o
1: Baba oke ogun ogbologun agba ode abago ti emi to wa dago jimi onisegun ibile to nlo ewe ategbo fi so ma dari hunun lore fi tu won kale kuro ninu ogun aye gbogbo bi kedo ma mu abugo rere ka ba ni belon lori awon oju olohun ni aye pon omi buruku si ninu koko elena ma ko ni loju baba oke ogun agboje onisegun ibile yi ni okan si pelu alaafia pipe latare ewe ategbo baba oke ogun leni na agode ni baba to degbo titi sawo bolu gbose ode ijusa pade olubike ijosi lo fi singbari orire fun teru tomo won na gbera nle Tagulu tuku baba oke ogun agbode onisegun ibile ni omo antolo anfani wa feyin te ba fe foju riju pelu won nilu akure
2: telephone 082-24-91-36-69
1: baba oke ogun agbalagbode onisegun ibile to gbona jajaja
3: mo ki gbogbo eti to n gbo mi gbogbo owo to ba fe ri mi gbogbo ona to ba gba wo ilu akure ma bo wa si number 4 Dudu Yemi Lane, opposite Oyemekun Grammar School, ni ilu Akura, ero banisoro mi re, 082-24-91-36-69, 082-24-91-36-69, alafia la woni di fia fia.

0: bi ni Olorun
1: oro re si po oniye lori ju eyin ki yin lo loni eto the hour of the truth ti ile ise First Baptist Church Okedogbon ni ilu Owo ti won se agbatero fun latu tepepe si ori agbagbe oruko temi ni oni irere Jesu Jimade Oluwa ni Sola re baba iyire eje ateriba fun adura
2: Olorun adupe lowo yin fun ori ofe ti e tun fun fun wa lati je eni ti yo tun je alabapin ninu oro iye yi ti e ti ran si wa ninu ise iranse wakati otito baba e gba ope wa
0: amen
2: atun ti wa si waju yin ni oni lati gbo oro iye emi mimo oro re ero lagbara
0: amen
2: loruko Jesu oro re eje ko sise iyanu
0: amen
2: eje ko sise igbala
0: amen
2: eje ko sise irapada
0: amen
2: lopirin ajo aye wa loruko Jesu eje ka ba yin joba
0: amen
2: ranse yi te fe lo egba enu o soro
0: amen
2: e se tori pe ti gbo adura wa ni oruko Jesu Oluwa wa
0: amen
3: oruko yin
2: Oluwa fun mi layo ladapo ni oruko mi
3: oruko yin baba
4: My name Reverend Dr. Joshua Oladapo, 080-3745-3962, 080-3745-3962.

0: That is inability of man to perform his responsibility in the house. So, and forgetting that this is the only responsibility that be endowed on man naturally, that cannot be transferred to any other person. That is, to yek pe ishe, ti okunrin o le fina, eni kaka natural responsibility okunrin ni. She wari, okunrin to ba ti wa fail, to ti kuna ninu eleyi, o ti kuna ni gbogbo. That is, okunrin ti o le se oju se deede, pelu iyawo e ninu ile, nkan to nje idakole niyan.
1: Ko de salagba ko salagba se
0: yara
1: o da na baba idakole yi kilo ma nfa
0: e se olotu awon nkan to nfa po fun anfani awon to ngbo wa se ri okunrin to ba ni jedi jedi a ma ni idakole yato si yen olotu se ri okunrin to ba je pe o ni infection kan tabi mi lara to je pe ko moju to dada a je ko ni idakole ta nso beni sa se wa ri yato si yen stress yi ma nfa
1: oh
0: beni sa old age ma nfa over anxiety ma nfa opolopo nkan lo ma nfa idi niyan to je pe teyan ba kokko dodo ti wa ayewu la wa ma ko se ta kokko carry out analysis lati le ma nkan to fa ohun ni awa fi re result tori ti to iru e ba se taye to ba se kainde nkan to fa ta awon mejeji le yato
1: se ra
0: beni sa
1: e se baba kini awon apere teyan mo ri ti dakole ba nbo tabi ti idakole ba ti wa lara yin
0: ah o po o se wa re ti okunrin to ba ni idakole sa akoko re wo pe o ma ma se network failure be ni sa ti won ba so pe network failure a wo ri te ma te ba wo ri phone o le network ile wa ti call ba fe wole bayi te ba ni ke gbe a kan ja wa le ni iru okunrin to ba wa ni po be o ti ma yi awon eyan wa ba se so bayi idakole lo n ba fira se ri yen lo be sa awon okunrin mi ma wa to je pe no network ni won rara to je pe laaro losan lale to ba wa nu le no network ni ko si gba kankan ti network wan ti won lara afi han idakole ni se ri awon mi wa to je wi pe iseju kan won ti wa won ti lo se ri awon mi okunrin mi won wa gege bi moto ti carburetor e o da ni to je pe to ba wa lori ere to n lo bayi iseju kan to ba ni ko te break bayi a kuna be ni awon awon ifarahan idakole le yo yato o po olotu se ri yato se le se ri e ma pe ti eyan ba dia ode ere to dia awujo ere eyin na mo wi pe nibi kan lu alujo oni ode ere to fi n gba yagi yagi sugbon e wa ri pe igba to ba ye kokunrin mi ko lu alujo fun yawo e ninu ile ngba yen gangan lo ma ti story bole bi won se ja ogun biafra nkan to sele ni 1943 gbogbo awon itan ti japa ati ejo nkan to fa arekereke gbogbo itan to ma ma so niye to je pe iyawo de ni nife si bo ko wa limit so yi okunrin nikan o se ri ba se nso ina e ma rin awon obirin mi ta ma so pe ta ba ti en lalujo fun gan ka te so pe won ti en lalujo fe le ko ni le ju rara te ba wa bere pe kini a ni awon oki ni feelings ko ye ko ma ni feelings e kan ka ti wrong ni
1: o ti wrong pelu
0: be ni mena
1: eh baba o tumo si wi pe gbogbo awon orisirisi awon challenges won yi ton ba dodo yin gbogbo e lọlọrun oba ni o se kini
0: kuro e ka to di pe gan pe ati e fi ati e promise awon eyan lori afefe cheri won ni problem share is half solved cheri ngba ta ti ma awon e kan won e ati sumo solution e wo bi sa ti ago mefa bo ba lu o ti ago mefa ba lo e ri pe owo ago adura attention ni
1: yes
0: bo se ye ki omokunrin ma duro niyan sugba opolopo omokunrin won dori kodo bi ago mefa bo ni beni sa
1: baba ikiti le ngbo won lori afefe eni to mo nipa ilewe ategbo olorun lo won kakakiri origun mererin agbaye ki so lorilede nigeria nikan ati loke okun baba address yin e tun ba mi to pe lekan si ati phone number
0: e se olotu gbogbo eni to ba ngbo wa ni akure ati agbegbe e ma bo ni ade super hotel along oyemekun road after ilesha garage ibe la wa ni akure bi te ti ma ri baba ikiti niye then gbogbo eni to ba ngbo wa ni ondo ati agbegbe a wa ni house 8 road 7 pele ondo city
2: office wa ni okiti pupa a wa ni Maryland Hotel ninu ogba hotel yen ni te ba ti debe pe baba ikiti le fe ri e ti ri mi ni ore e ma bo ni Mandarin Resort ibe la wa ni ore ni doju ko mega school lopopona okiti pupa bakan na number ti e le fi pe wa ni
0: 081 55 78 70 27 081 55 78 70 27 081 55

0: gba mi e ra mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tin nu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdak fun te gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gbugbu iga ijawa ija osi always guide me
2: Mon gbadun adaba
3: Gbogbo
2: wa na

0: polo.
1: E ka le gbogbo omo Nigeria.
2: Ise popo si ni.
0: Ise popo si ni o. Ise popo si ni o. Babo lo won ni.
3: Babo lo.
1: Iba alaja alaja to n togboro.
2: E popo si ni.
1: Iba mo koko mo koko to n tamo. Iba lukire jigbin aboju loke loke.
0: Lari eto ni bi ayeye.
1: Ara papa n tatun fun pete ni bi gijagija mo se ko nge kun.
0: Olomo.
1: Lori pe giki giki irun ko bori ifan ninu oko. Era kera ki irun ko bori ikamudu. Ani giki giki irun ko bori ifan. Era kera ki irun ko bori ikamudu. Afemi lara fun teni afemi lako loko. Afemi to vide lo warun gun atamata ede. Eni asan wa o bo te je pe ni tin lo si kunkundun.
0: Leto ma lo.
1: Ti si leta ipe ayo teyin o ti le gba le nbi ti oju ojo ku si.
0: Ma lo mo. Mo ni labala labala.
1: O se n gbo eto yi won pe pe ko wa gba leta ayo. Di ni wipe oju kan ka ni ma so ka oju kere ni sere.
0: Olomo Wallace. Kota ni wara kota ni wara. Wara wa.
1: Eh ni yaro mi o ni yaro o.
2: Pariwo. Lo ni e ma go. Ni ni beri do. Omo Olode.
0: Omo Olode.
1: Ori eto yin eto wa eto irinkirin do omo Olode.